0: Tana Abdullahi Faragai wannan jari da ya babu Ubangiji Allah ya kara buda masa
1: gode Allah ya saka da alkari Allah ya yi da nufin
2: shirin da yana daga cikin matakan da gwamnati ke dauka domin inganta harkokin dogaro da kai da kuma rage matsin tattalin arziki da mata ke fuskanta
3: RFI to madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan yanzu sai zantawar ta da malama Zainab Sadi daya daga cikin matan da suka ci gajiyar wannan shiri
4: ji dadi da gaske an taimaka sana'a ta ina yin kuɗi da mai ga yanzu sai bunƙasa in siyo gyada ta na ji dadi hannu hadannu da hannu ya ba mu 50,000 yake na kuma sai muka ta muna gashi mun gashi sai dai mu ji muryar sa a radio na yau sai gashi
5: kin ji dadi kenan
4: aka ba mu 50,000 kai mun ji dadi da ske kin ga gyada ta yanzu zan je su gyada gyara ta aji in ci gaba da aikin kuli-kuli na da mai
5: na samu karin jari
4: na samu karin jari da ma ko shi jarin ba shi da yawa yanzu kuma da na samu wannan ba shi da mun da yau kudin mota daga bici muke amma dai gaskiya mun ji dadi da saka da alkai mun gode Allah ya taya masa
5: to shin ki kuma ke ma kina daya daga cikin wanda suke cewa za su zabi gwamna saboda ba shi su wannan 50,000 din
4: to gaskiya ni dai ba na ta mamu ne masa addu'a lamai mai ta ni ko katin zaben ma ba na da shi amma dai ina yin addu'a
5: yanzu da aka baki wannan 50,000 din kina kallon za ta kara inganta miki kasuwanci kasuwancin ki zai bunƙasa
4: sosai ma da yanin da zaka samu dubanka 10 yanzu ka samu 50,000 kashi dai har dai mun yi kuɗin mota mun samu jari
5: ina zargin cewa sai da haka bi registers katin zaben ku sannan aka saka ku a cikin wanda suke samun tallafin da gaske
4: da gaskiya ne aka kawo mini takardar nan shi ne yaro na ya cike mu ka je kuma muka karbo
5: yake nan ba
4: a karbo ba ba a karbo komai namu ba sai dai na ji labari sun kai kai tatin zaben su wajen Madina ba ta hanyar ta muka samu ba
5: aka ba samu
4: muna da wata yan siyasa mai kirki mai gaskiya a kusa da mu ita ce ta kawo mana wannan takarda ka samu shi ne yaro na ya cike muka je muna kuma muka gaihi muka yi ta murna
6: matsayin mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
7: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
6: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
7: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
6: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
8: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
7: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
3: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da comrade Shehu Shehu Gezawa masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya
9: alhamdulillah shi in an ce maka tallafi wani abu ne da aka baka ake son a ga cewa ya taimaka rayuwarka kuma in ikon Allah cikin mutum 1000 misali sai ka samu akalla a kasar kusan mutum 2000 haka zuwa 500 wanda zaka ga abin nan ya amfane su 50,000 din nan za ta iya sa mutum ya samu damar da zai suya awara suyar sai suya dankali wanda kunun tsamiya da shauran kananan sana'o'i wanda suke za su iya talafar ka daga wannan sai ga cewa da rarrafe yaro kan tashi
5: ana zargin cewar kamun a basu wannan kudin waɗanda suka ce an karbi katin zabe kan irin abu zaka ce dangane
9: in an karba ai kai an karbe ka an hana ka zabe kuma gun da kake zabe babu wannan ƙura'a taka in har hakan ne ma saboda da katin nan da yake zuwa gun zabe wasu ne za su zo gurin su ce su za su zo su zabe da katin nan jama'a ko koya katin nan fa in ka je ma sai an ga hoton ka ma fa a wannan abin da suke cewa reader wannan computer ya ta nuna kama ta tabbatar kai ce gaskiya ban ga wani abu sai dai inda wata kuma hikima da ake daban wacce ba kowanne mai basira ko kowace basira ce za ta saka fahimta ba amma ina ganin gaskiya wannan abu ne wanda yake ba mai yiwuwa ba
5: menene kiran ka ga hukumomi da suke irin wannan amma a gaban siyasa
9: ne to kiya ba wai zan fada dan goye bayan gwamnati bane. Gwamnatin Kano ta dade tana bada irin wannan kuɗaɗe, ni na ga na kusa da mu ma sun amfana da shi ba yau ba jiya ba watannin baya da suka wuce. Kuma wani abu ne da daman gwamnatin Kano ta yi alƙawarin cewa duk wata za ta rinka baiwa mata munamanta adadin su, amma duk wata local government 44 na ana baiwa mata adadin abin da suka kididdige, wannan naira 50,000.

To zamu faro labaran nishadin na wannan rana da masana'antar Bollywood dake India inda ƴan uwa da abokan arziki suka shiga alhinin mutuwar fitaccen jarumi Mushtaq Khan wanda ya rasu yana da shekaru 75 a yau. Khan ya shahara ne da fitowa a fina-finan Bollywood musamman fina-finan barkwanci inda salon wasan sa da iya jan hankali suka sa ya samu karbuwa sosai a wajen masu kallo. An haifi Khan a Jafar Nagar inda ya fara harkar wasan kwaikwayo a gidan wasan kwaikwayo na yankin kafin daga basani ya koma masana'antar fina-finai ta Bollywood. A tsawon rayuwarsa jarumin ya fito a fina-finai da dama da suka yi fice tare da shiga shirye-shiryen wasan kwaikwayo na dandali abinda ya sa ya nuna kwarewarsa a fannoni daban-daban na nishadi. Duk da shaharar jarumin iyalansa sun nemi a ba su damar zaman makoki cikin sirri ba tare da sanya idanun kowa ba. Za a gudanar da wani taron tunawa da shi a garin su domin girmama shi da kuma tunawa da irin gudunmawar da ya bayar a harkar fina-finai da wasan kwaikwayo a India.

0: To duka da wannan muka zo karshen shirin amma ga muhimman kanan labarin kamar yadda kuka je su kun ji cewa dai a Najeriya al'ummomin karamar hukumar Borgo dake jihar Niger sun fitar da sunayen mutane 547 masu ibada da 'yan bindiga suka sace sabanin 33 da gwamnatin jihar ya bayyana. Sannan kazamin fada ya saki barkewa tsakanin dakarun sojin Habasha da 'yan tawayen Tigray wanda ya haifar da dagulewar kafafen sadarwa ta internet a kasar. A ƙarshe kuma kun ji cewa Papa Roma Leo ya gabatar da jawabi na farko a fadar shugaban Faransa a wata ziyara da ya kai tun bayan shekaru 18 da aka yi iranta. Duka da wannan muka zo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci a madadin ɗaukacin abokan aiki da suka taimaka wannan shiri zo muku cikin nasara musamman Hassan Alhassan Salaja da Sadan da ku akan na'ura. Naku Nasiru Sani ke cewa mu kwana lafiya. Karfe 9 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi, karfe 8 kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International kuka samu a daidai wannan lokaci.
1: Nasiru Sani.
0: Mai sauraro assalamu alaikum barkarmu da kasancewa a shirin mu na dare ga kanan labarin duniyar. A cikin labarin za ku ji cewa a Najeriya al'ummomin karamar hukumar Borgo da ke jihar Niger sun fitar da sunayen mutane 547 masu ibada da 'yan bindiga suka sace sabanin 33 da gwamnatin jihar ya bayyana. Sannan kazamin fada ya saki barkewa tsakanin dakarun sojin Habasha da 'yan tawayen Tigray wanda ya haifar da dagulewar kafafen sadarwa na internet a kasar. Papa Roma Leo ya gabatar da jawabi na farko a fadar shugaban Faransa a wata ziyara da ya kai tun bayan shekaru 18 da aka yi iranta. To sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin. Al'ummomin yankin karamar hukumar Borgo a jihar Niger, Nigeria sun fitar da sunayen mutane 547 masu ibada da aka sace yayin hare-haren da aka kai akan masallata a yankin Dekara. A yayin wato adadin da ya saba wa ikirarin da gwamnatin jihar Muhammad Umar Bago ya yi cewa kwanan nan ce a wato mutane 33 ne aka sace a wannan hari na 'yan bindiga. Sannan Najeriya ta mika bukatar baiwa Afirka kujeru biyu na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya bisa kafa hujja da cewa lokaci ya wuce da nahiyar za ta rika zama 'yar amshin shata a game da matakan da ake yankewa kan muhimman batutuwan da suka shafi duniya a yankin. Mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima wanda ya wakilci shugaba Bola Ahmed Tinubu na kasar sanar da haka kan yayin da yake jawabi a gaban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis, inda yake cewa duniyar da ake ciki yanzu ta bambanta da yadda rabon madafin iko ke gudana a shekarar 1945, inda ya tabo kalubale daban-daban da duniya ke fuskanta a halin yanzu. Bayan share dogon lokaci ana takaddama tsakanin mahukuntan jamhuriyar Niger da kuma wani kamfanin Australia mai suna Atomic Eagle. Daga ƙarshe dai kamfanin ya amince Niger za ta mallaki kaso 40 maimakon 20 na hannayen jarin sa wato don haƙar ma'adanan uranium a Madawela take jihar Agadez. To sai dai duk da haka babban abin da mazauna yankunan da ake haƙan ma'adanan suke kokawa da shi shine samun cin moriyar abin da ake yi a gurin. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. An sake samun barkewar kazamin fada tsakanin dakarun gwamnatin tarayyar Habasha da kuma 'yan tawayen Tigray, lamarin da ke barazana ga rushewar yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2022, inda majiyoyi suka tabbatar da cewa an kwashe dare guda ana fafatawa akan iyakar yankunan Afar na wato da Tigray, inda sojojin gwamnati suka yi kokarin dakile wani gagarumin hari da 'yan tawayen suka yi kokarin kaddamarwa. Goyon bayan da shugaba Basiru Diomaye Faye ya bayyana a fili kan takarar wanda ya gada Macky Sall na neman mukamin sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya haifar da kakkausar suka daga bangaren waɗanda suka fuskanci matsaloli a zaben da ya gudana a shekarar 2021 da 2024 da suka wadda matsalar ta shafa. A cikin wata sanarwa da haɗin gwiwa da ƙungiyoyin da ke da adawa da yunkurin collective of families of martyrs da Zero Impunity Initiative da kuma Collective of Films wato Victims of Macky Sall sun yi Allah wadai da wato abin da suka kira yakin neman goyen baya ta diplomasiya akan tsohon shugaban kasar. Fafa Roma Leo ya isa wato kasar Faransa a yau Juma'a ga wato 25 ga watan Satumba. Wannan ziyarar ita ce ta farko ga wato da shugaban Vatican zai kai Faransa cikin shekaru 18 da aka yi irinta a baya. Wakilan kasashe sun fice wato yayin da Netanyahu ya fara jawabi a babban zauren taron Majalisar Dinkin Duniya. Dumban jami'an diplomasiya ne suka kada takalman su suka fice daga zauren taron lokacin da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya hau kan mambari domin gabatar da jawabinsa a wannan taro na wato karo na 81. Wakilan sun ce sun fice ne domin nuna adawa da shugaban na Isra'ila wato sakamakon rikice-rikice da suka addabi yankin. Kasashen Turkiya da Pakistan za su tura manyan hafsoshin sojan su Riyadh babban birnin Saudiya don amsa goran wato gayyatar da kasar ta mika musu domin gudanar da taron gaggawa kan aiwatar da yarjejeniyar tsaron junan su a daidai lokacin da yakin da ake yi da yan Houthi a Yemen ke kara farada zuwa wasu yankuna na Saudiya. Ma'aikatar tsaro ta Turkiya a yau Juma'a ta tabbatar da cewa General Seluk Bayrakoglu babban hafsan sojin kasar zai tafi kasar ta Saudiya domin halartar wannan taro. Sannan ana sa ran babban hafsan tsaron Pakistan Field Marshal Asim Munir shi ma zai isa babban wato birnin na Saudiya nan ba da jimawa ba domin halartar wannan taron dubun duba matsayi da ake ciki na wannan rikici na wato yan Houthi.
2: RFI.
0: Yayin da matsalolin tattalin arziki Najeriya ke kara tsananta al'umma sun bazama wajen neman yadda za a rufa wa juna asiri ya wato da yanda mutane ba su dogara da aiki daya ba ta yadda mafi yawan lokuta suke cinye lokacin hutu da kuma rashin samun isasshen barci lamarin da ƙwararru ke fargabar karuwar masu fama da ciwon damuwa da ciwon zuciya da yawan hawan jini da raunin garkuwa da jiki da kuma ciwon sukari. Wannan dai ya zo ne a daidai lokacin da wasu alƙalman bincike na baya-bayan nan ke cewa sama da kaso 55 cikin 100 na matasa da magidanta a Najeriya ke yin barcin ƙasa da sa'o'i 7 a ranakun mako, adadin da ya gaza ka'idar yawan barcin sa'o'i 7 zuwa 9 da ake bukata ga kowane mutum. Abdulkadir Halar Kiyawa ya shirya mana rawar hoto.
3: Yadda mutane ke kai komo wajen gudanar da ayyuka har cikin dare kenan. Amina Suleiman Adam ma'aikaciyar wani kamfani ce da ke aiki kwana 7 ba ranar hutu a kowanne mako.
4: Kuma gashi mun ba wani karfi ne da mu ba. Babu wanda zai ba mu idan ba mu je mun nema ba. Haka muna so mu zauna mu huta amma ba mu da yadda zamu haka za mu je mu nemo domin mu samu abin da mu sa bakin salati da kuma daukewa kai wasu dawainiyoyi haka. Za ka karfe 6 ka tashi. Ka fara shirye-shiryen ya za ka tafi kamfani. Ta zumunci ma ni ba na yi saboda ba sa barin ka ka fita. Kana so ka je wala ba za a baka ka je ko ina ba idan kuma ka fita a cikin kudin ka.
3: Malam Alhassan Yusuf malamin makaranta ne da ke gudanar da wasu ajujuwan na musamman bayan an tashi daga makaranta a kowace rana.
5: Da na tashi da safe karfe 7 na tafi makaranta. Sannan bayan na tashi daga makaranta karfe 2 zan tsaya in yi extra lesson na makaranta. Yayin da ka gama da extra lesson na makaranta kuma za ka so kuma ka tafi gidajen mutane wanda ake musu individual ake wa yayan su lesson. To wani lokaci daga mutane ka karfe 9 na dare bai dawo gida ba. Bayan ka dawo karfe 9 na dare kuma ka yi wanka ka ci abinci ka gama abin nan to kuma za ka fara nazarin abin da za ka yi gobe a makaranta. Sai mutum ya kai karfe 11 wani lokaci 11 da rabi haka mutum kafin ya samu ya kwanta kuma.
3: Sai dai ƙwararru na bayyana fargabar su game da illolin da rashin hutu da samun isasshen barci ka iya haifarwa. Dr. Fawaz Babandi ƙwararren likitan kwakwalwa ne a asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa da ke Bauchi.
6: So irin cututtukan da za a iya samu na nan take akwai cututtuka irin na su kaman ciwon damuwa haka da kuma ciwo na kaman abin da ake cewa na fargaba haka. Kuma rashin barci yana iya tada wasu cututtuka kaman ciwon kwakwalwa da ake kira bipolar disorder. Sai kuma cututtuka da suke iya faruwa daga baya kaman usually akasarin su sune kaman cututtuka na akwai kaman ciwon siga da ciwon hawan jini.
3: Shin ko ta yaya ya kamata mutum ya daidaita lokutan aikin sa da hutu? Shin ko ta yaya ya kamata mutum ya daidaita lokutan aikin sa da na hutu? Har wa yau ga Dr. Fawaz Babandi.
6: Ya kamata a ce mutumin da yake adult wanda ya baligi haka, ya kamata a ce a rana yana yin baccin awa 7-8 a kowane rana. Kuma bayan wannan idan mutum ya yi aiki ya gaji bayan 'yan mintuna kaɗan, ya kamata yana ɗan dakatawa, yana ɗan hutawa. Kuma ya kamata mutane suna ware wani lokaci, musamman ma lokacin ƙarshen mako, na ɗan samu suna ɗan ko fita daga gidajensu suna zuwa wurare na shakatawa haka, suna ɗan samun walwala.
3: Alƙalaman wani nazari ya nuna cewa kashi 16-22 cikin 100 ne kawai na rukunin matasa da magidanta ke samun wadataccen barci ta fuskar daidaito da inganci na tsawon lokacin da ake bukata a Najeriya. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, RFI.
0: To yanzu kuma sai shirma na gaba.
5: Rayuwata.
2: Mai sauraron sashin Hausa Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkamu da juma'a, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin rayuwata bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kowane lokaci da matsala ta kunno kai sakamakon durƙushewar tattalin arziki, abinda kan biyo baya akan mata da ƙananan yara yake ƙarewa. Wannan ne dalilin da ya sanya ƙungiyoyi masu zaman kansu da ma gwamnatoci ke yin duk mai yiwuwa wajen tallafawa mata da marasa galihu ta hanyar koya musu sana'o'in hannu domin dogaro da kai. Dangane da batun tallafawa mata, maudu'inmu na yau cikin shirin rayuwata ya mayar da hankali kuma mun leƙa jihar Kano, Najeriya, inda gwamnatin jihar ta kaddamar da shirin tallafin kuɗi ga mata 5,800 domin taimaka musu wajen bunƙasa ƙananan sana'o'i da ma inganta rayuwar iyalansu. Wannan batu muka gayyaci ɗaya daga cikin matan da suka ci gajiyar wannan shiri, Malama Zainab Sadi daga karamar hukumar Bicci da ke jihar Kano, sai kuma Comrade Shehu Shehu Gezawa, masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, Aisha Jibril Ahmad, wakiliyarmu daga Kano, ta aiko mana da wannan rahoto.
5: Rayuwata.
7: Gwamnatin jihar Kano da ke arewa maso yamma a Najeriya ta ware tallafin naira 50,000 ga mata 'yan asalin jihar Kano, su kimanin 5,800 na tsawon watanni 3 domin tallafa musu wajen bunƙasa ƙananan sana'o'insu. Gwamnatin ta ce tallafin na daga cikin manufofinta na tallafawa mata domin ƙarfafa musu dogaro da kai da rage musu nauye-nauyen da ke kansu, tare kuma da bunƙasa ƙananan sana'o'i domin inganta rayuwar iyalansu. Da yake jawabi yayin kaddamar da shirin, gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce,
8: za mu kaddamar da ba ku tallafi mata 5,800. Kuɗaɗen ku suna nan, tuni mun ware su daga nan har Disamba, ba ku da matsala in Allah ya yarda za a ci gaba da ba ku kuɗi yadda ya kamata. Da muke so shine ku yi amfani da wannan kuɗi da za a ba ku, ku yi sana'o'in da suka kwanta muku a rai.
7: Da take yabawa gwamnan karamar ministan Abuja ma yabun kure ta ce,
9: duk abin da gwamnati take yi na rayuwar mata mai girma gwamna yayi, ba abin da za mu ce maka mai girma gwamna sai Allah ya saka maka da alkhairi.
7: RFI Hausa ta zanta da wasu matan da suka ci gajiyar shirin kamar haka.
10: Maryam sunana, gwamna ya ban 50,000, Allah ya saka, Allah ya sa imaimacin kujera uku, Allah ubangije inganta shi, Allah ya ɗaukaka shi. Ki ya bani da kansa, na ganshi ido da ido, alhamdulillah.
11: Sunana Hajara Adamu, ya faranta min tunda ya bani 50,000, Allah ya saka mishi da alkhairi, Allah ya sa ya fi haka.
12: Sunana Dedo, muna godiya ga Rahim, Allah ya masa albarka, Allah ya tsare
13: ta. Ita Adina Abdullahi Faragai, wannan jari da ya babu ubangije, Allah ya ƙara buɗa masa.
14: Gode, Allah ya saka da alkhairi,
13: Allah bai ida nufin.
7: Shirin dai na daga cikin matakan da gwamnati ke dauka domin inganta harkokin dogaro da kai da kuma rage matsin tattalin arziki da mata ke fuskanta.
14: RFI.
2: To madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan. Yanzu sai zantawar ta da Malama Zainab Sadi, ɗaya daga cikin matan da suka ci gajiyar wannan shiri.
15: Ji dadi da gaske an taimaka a sana'ata, ina yin kuɗi da mai. Ga yanzu sai in bunƙasa in siyo gyaɗa ta. Na ji dadi hannu hadannu da hannu ya ba mu 50,000. Yake nan kuma sai muka ta mun gashi mun gashi, sai dai mu ji muryar sa a rediyo. Na yau sai gashi.
7: Kin ji dadi kenan.
15: Aka ba mu 50,000 kai mun ji dadi da ske jin ga gyada ta yanzu zan je su gyada din gyara ta aji in ci gaba da aikin kuli-kuli na da mai
7: na samu karin jari
15: na samu karin jari dama ko shi jarin ba shi da yawa yanzu kuma da na samu wannan ba shi da mun dai kudin mota daga bici muke amma dai gaskiya mun ji dadi da saka da alkai mun gode Allah ya taya masa
7: to shin ki kuma ke ma kina daya daga cikin wanda suke cewa za su zabi gwamnati saboda ba shi su wannan 50,000 din
15: to gaskiya ni dai ba na za eh mamu ne masa addu'a Allah mai maita ni ko katin zabi ma bana da shi amma dai ina yin addu'a
7: yanzu da aka baki wannan 50,000 din kina kallon za ka kara inganta miki kasuwanci kasuwancin ki zai bunƙasa
15: sosai ma da janin da zaka samu eh dubon ka goma yanzu ka samu 50,000 kashi dai har dai mun yi kudin mota mun samu jari
7: ina zargin cewa sai da haka bi registers katin zabin ku sannan aka saka ku a cikin wanda suke samu tallafin da gaske
15: mu da gaskiya ne aka kawo mana takardar nan shine yaro na ya cike mu kaje kuma muka karbo
7: yake nan ba
15: ba karbo komai namu ba sai dai na ji labari sun kai katin zaben su wajen hukumar leda ba ta hanyar ta muka samu ba
7: aka samu
15: muna da wata ƴan siyasa mai kirki mai gaskiya a kusa da mu ita ce ta kawo mana wannan takarda ka samu shine yaro na ya cike muka ji wannan kuma muka gani muka yi ta murna
16: matsayin mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
17: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
16: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
17: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
16: tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
17: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kudi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
2: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da comrade Shehu Shehu Gezawa masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya
18: alhamdulillah shi in an ce maka tallafi wani abu ne da aka baka ake son a ga cewa ya taimaka wa rayuwarka kuma in ikon Allah cikin mutum 1000 misali sai ka samu akalla a kasar kusan mutum 200 haka zuwa 500 wanda zaka ga abin nan ya amfane su 50,000 din nan za ta iya sa mutum ya samu damar da zai suya awara suyar sai suya dankali wanda kunun tsamiya da shauran kananan sana'o'i wanda suke za su iya talafar ka daga wannan sai ga cewa da rarrafe yaro kan tashi
7: ana zargin cewar kamun a basu wannan kudin waɗanda suka ce an karbi katin zabe kan irin abu zaka ce dangane
18: in an karba ai kai an karbe ka an hana ka zabe kuma gun da kake zabe babu wannan ƙuri'ar taka in har hakan ne ma saboda da katin nan da ake zuwa gun zabe wasu ne za su zo gurin su ce su za su zo su zabe da katin nan jama'a ko koya katin nan fa in ka je ma sai an ga hoton ka ma fa a wannan abin da suke cewa reader wannan computer ya ta nuna kama ta tabbatar kai ce gaskiya ban ga wani abu sai dai inda wata kuma hikima da ake daban wacce ba kowanne mai basira ko kowace basira ce za ta saka fahimta ba amma ina ganin gaskiya wannan abu ne wanda yake ba mai yiwuwa ba
7: menene kiran ka ga hukumomi da suke irin wannan amma a gaban siyasa
18: ne to kiya ba wai zan faɗa don in goyi bayan gwamnati ba ne gwamnatin Kano ta daɗe tana ba da irin wannan kuɗaɗe ni na gani kusa da mu ma sun amfana da shi ba yau ba jiya ba watannin baya da suka wuce gwamnati kuma wani abu ne da daman gwamnatin Kano ta alƙawarin cewa duk wata za ta rinka baiwa mata manamanta adadin su amma duk wata local government 44 na ana baiwa mata adadin abin da suka kididdige wannan naira 50-50 nan ka bar tallafi ba wai yanzu bane
13: to na sako kake da shi mata wanda suka samu wannan tallafi
18: ina ganin cewa idan Allah ya sa mace ta samu wannan ya kamata ta tsaya ta dubi kanta ta kauda duk abin da yake kanta girman kanta ko digiri tayi wallahi ta tsaya tace za ta yi wannan abin ba karamin rukun asiri za ta samu ba za ta rage wa kanta tension
2: tattaunawar Aisha Jibril Ahmad da comrade Shehu Shehu Gezawa masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya
14: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99
2: gare ku masu saurare ko kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku to a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai lamba kenan da za ku tuntube mu akai muna da kun tambayoyin ku madalla duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Kano Aisha Jibril Ahmad Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya
0: an gaishe da Zainab da wannan shirin nata
19: RFI
0: Tunaweza kuma gawanna.

0: zaruri.
1: To za mu faro labaran nishadin na wannan rana da masana'antar Bollywood dake India, inda ƴan uwa da abokan arziki suka shiga alhinin mutuwar fitaccen jarumi Mushtaq Khan wanda ya rasu yana da shekaru 75 a yau. Khan ya shahara ne da fitowa a fina-finan Bollywood, musamman fina-finan barkwanci, inda salon wasan sa da iya jan hankali suka sa ya samu karbuwa sosai a wajen masu kallo. An haifi Khan a Jafar Nagar, inda ya fara harkar wasan kwaikwayo a gidan wasan kwaikwayo na yankin kafin daga basani ya koma masana'antar fina-finai ta Bollywood. A tsawon rayuwarsa, jarumin ya fito a fina-finai da dama da suka yi fice, tare da shiga shirye-shiryen wasan kwaikwayo na dandali, abinda ya sa ya nuna ƙwarewarsa a fannoni daban-daban na nishadi. Duk da shaharar jarumin, iyalansa sun nemi a basu damar zaman makoki cikin sirri ba tare da sanya idanun kowa ba. Za a gudanar da wani taron tunawa da shi a garin su domin girmama shi da kuma tunawa da irin gudunmawar da ya bayar a harkar fina-finai da wasan kwaikwayo a India.

0: 한긴 쉐다 이렇게 아부카바라
1: RFI
0: 토네즈 고마세 시로 문아가바
2: Toma da Lion Zuga kadan daga cikin sakonnin masu sauraron mu da suka turo mana ta shafin mu na Facebook inda a yau zamu soma ne da sakon Salisu Mai Shinkafa Song daga jihar Adamawan tarayyar Najeriya cewa yayi yau zan yi kira ne ga ƴan siyasar Najeriya dake neman ƴan Najeriya su zabe su mukamai daban-daban kama daga shugaban kasa da sanata da dan majalisar tarayya zuwa gwamna da ƴan majalisu na jihohi da kada su daukar wa ƴan Najeriya alƙawarin da ba za su iya cikawa ba domin shi alƙawari kaya ne komai kankantar sa idan ka saba shi sai Allah ya tambaye ka Allah ya sa mu dace amin summa amin sako na gaba ya fito ne daga Musa Jano Jumbam inda yake cewa ina yi wa ƙasa ta addu'ar Allah ya mana maganin ta'addancin da ke damun mu ya zaba mana shugabanni masu tausayi da tsoron Allah shi kuwa sakon Sani Ashura daga birnin Kebbi tarayyar Najeriya cewa yayi assalamu alaikum sashin Hausa na Radio France International ya Allah mun tuba gare ka ka yafe mana dukkan kurakuran mu ka kawo mana ƙarshen matsalar tsaro da ta gagari ƙasar mu Najeriya tamma dai anan shine Allah ya kawo mana mafita Yusuf Sani daga Tanduru jihar Gombe tarayyar Najeriya cewa yayi abinda ke ci mun tuwa a ƙwarya shine hauhawar farashin fetur da rashin shugabanni na gari muna addu'ar Allah ya zaba mana shugabanni masu tausayin mu a shekara mai zuwa da ma wasu shekaru masu zuwa Sanusi Madatai da Magaram cewa yayi Salam Arafai yayin da ake fuskantar babbar barazana daga ƴan tawayen TPLF ta yankin Tigray a Habasha ina kira ga gwamnatin kasar da ta zauna best table tattaunawa domin tarihi ya nuna cewar kowane irin rikici bai da mafita ta dindindin ta hanyar yaki shi kuwa Isa mini daura cewa yayi na shigo wannan fili ne domin in yi gaisuwar sada zumunci ga ilahir ma'aikatan ku da masu sauraron ku Allah ya ba ku ladar wannan zumunci da kuke ba mu amin Sakon Lawal bin Hambali MK dan Sulba Sukuto gaba ɗaya rundunar jami'an tsaron Najeriya Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro amin Sakon Buhari Manjo cewa yayi to mu dai har kullun babu abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya kamar yadda gwamnatin Najeriya ta zuba ido makamai ke ta zuwa hannun Fulani da ƴan ta'adda su kuma suke amfani da waɗannan makamai wajen cin zarafin Hausawa ta hanyar fyaɗe garkuwa domin neman kuɗin fansa ga kuma uwa uba ki san kare dange Allah ya kawo mana mafita Sakon Musa na Challi Mahangi daga Mahangin jihar Katsina tarayyar Najeriya cewa yayi Arafai Hausa kasancewa yau ta kiranar Juma'a zan yi kira ne ga shugabannin kasar mu Najeriya da su sa tsoron Allah tare da kawo ƙarshen zubar da jinin bayan Allah a kasar mu Najeriya haka a cire son zuciya da siyasa a samar mana da zaman lafiya a kasar mu Najeriya Mai gada ya wala sanda kuwa cewa yayi rashin daukar ma'aikata da gwamnati ba ta yi ya sa da yawan matasa zaman banza da kuma shaye-shaye shirani daba da muggan laifuka da fatan gwamnati za ta yi duba kan wannan lamari Yakubu Sulaiman Gurum cewa yayi salam ni babbar damuwa ta ita ce rashin tsaro Bello Giyawan cewa yayi assalam Arafai Hausa kai tsaye nake tare da ku daga nan Giyawan Song jihar Adamawa ina muku fatan alkhairi to mu ma haka Nasir Mustafa cewa yayi mai hankali ba zai zabi APC ba shin me yasa haka Sakon Abdulsalam Murata daga Taraba Kola cewa yayi ina kira ga kasashen AES da ECOWAS da su hada kai su daina kulla majuna tuggu muddin suka kaucewa hakan to fa za a samu dawwammen zaman lafiya Babangida Aliyu Rijau cewa yayi ai ƴan Najeriya babu abin da yafi ci musu tuwo a ƙwarya sama da yadda gwamnatin tarayya da ta jihohi suke wofintar da al'umar yankin arewa kama daga harkar tsaro da sauransu kai ka ce mu ba ƴan Najeriya bane Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya akin ba jihar Neja da Hassan Albasari Abu Afan da shugaba Iliya mai shayi garkin daura da Hamidu Kallabo Niger da Fatima Sharifiya da Ahmad cewa suka yi suna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen halin da muka tsinci kanmu na rashin tsaro a arewacin Najeriya amin summa amin kadan daga cikin sakonnin masu sauraron mu kenan da suka turo mana ta shafin mu na Facebook

0: Ko dika da wannan muka zo karshen shirin amma ga muhimman kanan labarin kamar yadda kuka je su kun ji cewa dai a Najeriya al'ummomin karamar hukumar Borgo dake jihar Niger sun fitar da sunayen mutane 547 masu ibada da yan bindiga suka sace sabanin 33 da gwamnatin jihar ya bayyana sannan kaza mun fada ya saki barkewa tsakanin dakarun sojin Habasha da yan tawayen Tigray wanda ya haifar da dagulewar kafafan sadarwa ta internet a kasar A karshe kuma kun ji cewa Papa Romelio ya gabatar da jawabi na farko a fadar shugaban Faransa a wata ziyara da ya kai tun bayan shekaru wato 18 da aka yi iranta. Duka da wannan muka zo karshen shirin a daidai wannan lokaci a madadin daukacin abokan aiki da suka taimaka wannan shiri zo muku cikin nasara. Musamman Hassan Alhassan Salaja da ya sada da ku akan na'ura. Naku Nasiru Sani ke cewa mu kwana lafiya. Karfe 9 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International kuka samu a daidai wannan lokaci
1: Nasir Sani
0: Mai sauraro assalamu alaikum barkarmu da kasancewa a shirin mu na dare ga kanan labarin duniyar a cikin labarin za ku ji cewa a Najeriya al'ummomin karamar hukumar Borgo dake jihar Niger sun fitar da sunayen mutane 547 masu ibada da yan bindiga suka sace sabanin 33 da gwamnatin jihar ya bayyana sannan kaza mun fada ya saki barkewa tsakanin dakarun sojin Habasha da yan tawayen Tigray wanda ya haifar da dagulewar kafafan sadarwa na internet a kasar Papa Romelio ya gabatar da jawabi na farko a fadar shugaban Faransa a wata ziyara da ya kai tun bayan shekaru 18 da aka yi iranta. To sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin. Al'ummomin yankin karamar hukumar Borgo a jihar Niger, Nigeria sun fitar da sunayen mutane 547 masu ibada da aka sace yayin hare-haren da aka kai akan masallata a yankin Dekara. A yayin wato adadin da ya saba wa ikirarin da gwamnatin jihar Muhammad Umar Bago ya yi cewa kwanan nan ce a wato mutane 33 ne aka sace a wannan hari na yan bindiga. Sannan Najeriya ta mika bukatar baiwa Afirka kujeru biyu na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya bisa kafa hujja da cewa lokaci ya wuce da nahiyar za ta rika zama yar amshin shata a game da matakan da ake yankewa kan muhimman batutuwan da suka shafi duniya a yankin. Mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima wanda ya wakilci shugaba Bola Ahmed Tinubu na kasar sanar da haka kan yayin da yake jawabi a gaban zauren Majalisar Dinkin Duniya a jiya Alhamis inda yake cewa duniyar da ake ciki yanzu ta bambanta da yadda rabon madafin iko ke gudana a shekarar 1945 inda ya tabo kalubale daban-daban da duniya ke fuskanta a halin yanzu. Bayan share dogon lokaci ana takaddama tsakanin mahukuntan jamhuriyar Niger da kuma wani kamfanin Australia mai suna Atomic Eagle daga karshe dai kamfanin ya amince Niger za ta mallaki kaso 40 maimakon 20 na hannayen jarin sa wato don hakar ma'adanan uranium a Madawela take jihar Agadez. To sai dai duk da haka babban abin da mazauna yankunan da yake da ake hakan ma'adanan suke kokawa da shi shine samun cin moriyar abin da ake yi a gurin. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. An sake samun barkewar kazamin fada tsakanin dakarun gwamnatin tarayyar Habasha da kuma yan tawayen Tigray, lamarin da ke barazana ga rushewar yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2022 inda majiyoyi suka tabbatar da cewa an kwashe dare guda ana fafatawa akan iyakar yankunan Afar na wato da Tigray inda sojojin gwamnati suka yi kokarin dakile wani gagarumin hari da yan tawayen suka yi kokarin kaddamarwa. Goyen bayan da shugaba Basiru Diomaye Faye ya bayyana a fili kan takarar wanda ya gada Macky Sall na neman mukamin sakataren janar na Majalisar Dinkin Duniya ya haifar da kakkausar suka daga bangaren waɗanda suka fuskanci matsaloli a zaben da ya gudana a shekarar 2021 da 2024 da suka wanda matsalar ta shafa. A cikin wata sanarwa da haɗin gwiwa da ƙungiyoyin da ke da adawa da yunkurin collective of families of martyrs da Zero Impunity Initiative da kuma Collective of Films wato Victims of Macky Sall sun yi Allah wadai da wato abin da suka kira yakin neman goyen baya ta diplomasiya akan tsohon shugaban kasar. Fafa Roma Leo ya isa wato kasar Faransa a yau Juma'a ga wato 25 ga watan Satumba. Wannan ziyarar ita ce ta farko ga wato da shugaban Vatican zai kai Faransa cikin shekaru 18 da aka yi irinta a baya. Wakilan kasashe sun fice wato yayin da Netanyahu ya fara jawabi a babban zauren taron Majalisar Dinkin Duniya. Dumbin jami'an diplomasiya ne suka kada takalmansu suka fice daga zauren taron lokacin da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya hau kan mambari domin gabatar da jawabinsa a wannan taro na wato karo na 81. Wakilan sun ce sun fice ne domin nuna adawa da shugaban na Isra'ila wato sakamakon rikice-rikice da suka addabi yankin. Kasashen Turkiya da Pakistan za su tura manyan hafsoshin sojansu Riyadh babban birnin Saudiya don amsa goran wato gayyatar da kasar ta mika musu domin gudanar da taron gaggawa kan aiwatar da yarjejeniyar tsaron junansu a daidai lokacin da yakin da ake yi da ƴan Houthi a Yemen ke kara farada zuwa wasu yankuna na Saudiya. Ma'aikatar tsaro ta Turkiya a yau Juma'a ta tabbatar da cewa General Seluk Bayrakgöglü babban hafsan sojin kasar zai tafi kasar ta Saudiya domin halartar wannan taro. Sannan ana sa ran babban hafsan tsaron Pakistan Field Marshal Asim Munir shi ma zai isa babban wato birnin na Saudiya nan ba da jimawa ba domin halartar wannan taron domin duba matsayi da ake ciki na wannan rikici na wato ƴan Houthi.
2: RFI.
0: To yayin da matsalolin tattalin arziki na Najeriya ke kara tsananta al'umma sun bazama wajen neman yadda za a rufa wa juna asiri ya wato da yanda mutane ba su dogara da aiki daya ba ta yadda mafi yawan lokuta suke cinye lokacin hutu da kuma rashin samun isasshen barci lamarin da kwararru ke fargabar karuwar masu fama da ciwon damuwa da ciwon zuciya da yawan hawan jini da raunin garkuwa da jiki da kuma ciwon sukari. Wannan dai ya zo ne a daidai lokacin da wasu alƙalman bincike na baya-bayan nan ke cewa sama da kaso 55 cikin 100 na matasa da magidanta a Najeriya ke yin barcin ƙasa da sa'o'i 7 a ranakun mako, adadin da ya gaza ka'idar yawan barcin sa'o'i 7 zuwa 9 da ake bukata ga kowanne mutum. Abdulkadir Halar Kiyawa ya shirya mana rawar hoto.
3: Yadda mutane ke kai komo wajen gudanar da ayyuka har cikin dare kenan. Amina Suleiman Adam ma'aikaciyar wani kamfani ce da ke aiki kwana 7 ba ranar hutu a kowanne mako.
4: Kuma gashi mun ba wani karfi ne da mu ba. Babu wanda zai ba mu idan ba mu je mun nema ba. Haka muna so mu zauna mu huta amma ba mu da yadda za mu haka za mu je mu nemo domin mu samu abin da mu sa bakin salati da kuma daukewa kai wasu dawainiyoyi haka. Za ka karfe 6 ka tashi. Ka fara shirye-shiryen ya za ka ka tafi kamfanin. Ta zumunci ma ni ba na yi saboda ba sa barin ka ka fita. Kana so ka je wala ba za a baka ka je ko ina ba idan kuma ka fita a cikin kudin ka.
3: Malam Alhassan Yusuf malamin makaranta ne da ke gudanar da wasu ajujuwan na musamman bayan an tashi daga makaranta a kowace rana.
5: Da na tashi da safe karfe 7 na tafi makaranta. Sannan bayan na tashi daga makaranta karfe 2 zan tsaya yin extra lesson na makaranta. Yayin da ka gama da extra lesson na makaranta kuma zaka so kuma ka tafi gidajen mutane wanda ake musu individual ake wa yayan su lesson. To wannan lokaci daga mutane ka karfe 9 na dare bai dawo gida ba. Bayan ka dawo karfe 9 na dare kuma ka yi wanka ka ci abinci ka gama abin nan to kuma zaka fara nazarin abin da zaka yi gobe a makaranta. Sai mutum ya kai karfe 11 wannan lokaci 11 da rabi haka mutum kafin ya samu ya kwanta kuma.
3: Sai dai kwararru na bayyana fargabar su game da illolin da rashin hutu da samun isasshen barci ka iya haifarwa. Dr. Fawaz Babandi kwararren likitan kwakwalwa ne a asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa dake Bauchi.
6: So irin cututtukan da za a iya samu na nan take akwai cututtuka irin na su kaman ciwon damuwa haka da kuma ciwo na kaman abin da ake cewa na fargaba haka. Kuma rashin barci yana iya tada wasu cututtuka kaman ciwon kwakwalwa da ake kira bipolar disorder. Sai kuma cututtuka da suke iya faruwa daga baya kaman usually akasarinsu su ne kaman cututtuka na akwai kaman ciwon siga da ciwon hawan jini.
3: Shin ko ta yaya ya kamata mutum ya daidaita lokutan aikin sa da hutu? Shin ko ta yaya ya kamata mutum ya daidaita lokutan aikin sa da na hutu? Har wa yau ga Dr. Fawaz Babandi.
6: Ya kamata a ce mutumin da yake adult wanda ya baligi haka, ya kamata a ce a rana yana yin baccin awa 7 zuwa 8 a kowane rana. Kuma bayan wannan idan mutum ya yi aiki ya gaji bayan ɗan mintuna kaɗan, ya kamata yana ɗan dakatawa, yana ɗan hutawa. Kuma ya kamata mutane suna ware wani lokaci, musamman ma lokacin ƙarshen mako, suna ɗan samu suna ɗan ko fita daga gidajensu suna zuwa wurare na shakatawa haka, suna ɗan samun walwala.
3: Alƙaliman wani nazari ya nuna cewa kashi 16 zuwa 22 cikin 100 ne kawai na rukunin matasa da magidanta ke samun wadataccen barci ta fuskar daidaito da inganci na tsawon lokacin da ake bukata a Najeriya. Abdul Kadir Haladi Kiyawa, RFI.
0: To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
2: Rayuwata.
7: Mai sauraron sashin Hausa Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkamu da juma'a, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin rayuwata bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kowane lokaci da matsala ta kunno kai sakamakon durƙushewar tattalin arziki, abinda kan biyo baya akan mata da ƙananan yara yake ƙarewa. Wannan ne dalilin da ya sanya ƙungiyoyi masu zaman kansu da ma gwamnatoci ke yin duk mai yiwuwa wajen tallafawa mata da marasa galihu ta hanyar koya musu sana'o'in hannu domin dogaro da kai. Dangane da batun tallafawa mata, maudu'inmu na yau cikin shirin rayuwata ya mayar da hankali kuma mun leƙa jihar Kano, Najeriya, inda gwamnatin jihar ta kaddamar da shirin tallafin kuɗi ga mata 5,800 domin taimaka musu wajen bunƙasa ƙananan sana'o'i da ma inganta rayuwar iyalansu. Akan wannan batu muka gayyaci ɗaya daga cikin matan da suka ci gajiyar wannan shiri, Malama Zainab Sadi daga ƙaramar hukumar Bicci dake jihar Kano. Sai kuma Comrade Shehu Gezawa, masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, Aisha Jibril Ahmad, wakiliyarmu daga Kano, ta aiko mana da wannan rahoto.
2: Rayuwata.
8: Gwamnatin jihar Kano da ke arewa maso yamma a Najeriya ta ware tallafin naira 50,000 ga mata 'yan asalin jihar Kano, su kimanin 5,800 na tsawon watanni 3 domin tallafa musu wajen bunƙasa ƙananan sana'o'insu. Gwamnatin ta ce tallafin na daga cikin manufofinta na tallafawa mata domin ƙarfafa musu dogaro da kai da rage musu nauye-nauyen da ke kansu, tare kuma da bunƙasa ƙananan sana'o'i domin inganta rayuwar iyalansu. Da yake jawabi yayin kaddamar da shirin, gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce,
9: za mu kaddamar da ba ku tallafi mata 5,800. Kudadanku suna nan, tuni mun ware su daga nan har Disamba, ba ku da matsala in Allah ya yarda za a ci gaba da ba ku kudi yadda ya kamata. Da muke so shine ku yi amfani da wannan kudi da za a ba ku, ku yi sana'o'in da suka kwanta muku a rai.
8: Da take yabawa gwamnan karamar ministan Abuja ma yabun kure ta ce,
10: abin da gwamnati take yi na rayuwar mata mai girma gwamna yayi, ba abin da zamu ce maka mai girma gwamnati, Allah ya saka maka da alkhairi.
8: RFI Hausa ta zanta da wasu matan da suka ci gajiyar shirin kamar haka.
11: Maryam sunana, gwamna ya ban 50,000, Allah ya saka, Allah ya sa imaimacin kujera uku, Allah ubangije inganta shi, Allah ya daukaka shi. Ti ya ban da kansa na ganshi ido da ido, alhamdulillah.
12: Sunana Hajara Adamu, ya faranta min tunda ya bani 50,000, Allah ya saka mishi da alkhairi, Allah ya sa ya fi haka.
13: Sunana Dedo, muna godiya ga Rahi, Allah ya masa albarka, Allah ya tsare ta.

0: na daya da ya gudana a birnin New York da can kasar Amurka. Ga dai kadan daga cikin fassarar kalamansa.
1: Shin wace irin daraja kimar mu ke da ita idan muka ci gaba da kin yin komai kan Gaza? Wasu na takama da batun zaman lafiya, amma wannan zaman lafiya bai bude koda hanya guda ta agajin jin kai ba, koda na sakan daya. Dole ne mu tsaya muna kallon wannan wasan kwaikwayon da ya sanya mu jin kunya, ba za ta taba yiwuwa ba.
0: Fassarar kalaman shugaban Faransa Emmanuel Macron kenan yayin gabatar da jawabi a babban taron zauren Majalisar Dinkin Duniya karo na 81 a kasar Amurka. To anan Amurkan ce ta hana tawagar jami'an Iran bizar shiga kasar domin halartar taron Majalisar Dinkin Duniya, kuma Farfisa Tukur Abdulkadir masanin siyasar kasa da kasa yayi wa RFI tsokaci game da matakin na Amurka.
2: A yarjejeniya ta bisa yarjejeniya ta 1947 wadda ta kafa babban ainihin shalkwatan Majalisar Dinkin Duniya a New York, Amurka ba ta da iko da ko dama da take da ita wajen hana wani jakada ko wani wakili na wata kasa ya kawo ya ziyarci Majalisar Dinkin Duniya. Amma shekara da shekaru Amurka tun da dama ba yau kadai suka fara ba, shugabannin Afirka da dama sama da shekaru 60 sun sha ima dokokin duniya karan tsaye da rijiyoyin duniya, musamman kuma bayan wanzuwar wannan shugaban kasa Amurka na yanzu wanda dan dagajin diplomasiya ne, ba ruwan shi da dokokin duniya, ba ruwan shi da rijiyoyin na duniya. Saboda haka Amurka ba ta da iko ko halacci ta hana wata kasa ko wasu wakilai ko wasu jakadu daman halartar taron Majalisar Dinkin Duniya. Wannan yi wa dokokin duniya karan tsaye ne.
0: Shi kuwa shugaba Xi Jinping na kasar China ya buƙaci kasashen Amurka da China da su yi amfani da hamayyar da ke tsakanin su ta masu ƙarfin faɗa a ji a duniya wajen tabbatar da cewa kula da fasahar AI na ƙarƙashin ikon ɗan Adam. Ga kuma ka misali dauke da ƙarin bayani a kai.
3: Shugaba shi ya bayyana hakan ne yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi masa kikkiawar tarba a fadar White House. Duk da cewa Trump ya yi watsi da barazanar da ake ganin fasahar AI na yi wa bil'adama, amma shi ya jaddada buƙatar ɗaukar matakan da suka kamata a kai. Tattaunawar ta shugabannin biyu ta fi mai da hankali ne kan batutuwa masu sarƙaƙiya, musamman yadda za a tunkari ƙalubalen da ke ƙaruwa sakamakon fasahar AI da dai sauransu. Karo na uku kenan tun bayan dawowar Trump karagar mulkin Amurka ke ganawa da takwaransa Xi Jinping na China, wanda ya bayyana a matsayin babba abota ta hakika da ke tsakaninsu. A jiya ne dai shugaba shi ya isa Amurka, inda ya samu tarba daga wajen Trump a sansanin sojin Andrews da ke wajen babban birnin kasar. Trump da ya dauki matakin ba sababban wajen zuwa tarban shi da kansa, karon farko kenan da wani shugaban Amurka ya yi haka ga wani shugaba na wata kasar waje a wannan sansani na Andrews cikin shekaru 11.
0: Madalla duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki. Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International. To madalla da wannan muka kawo ƙarshen zagayen farko na labaran, amma kafin mu sallama za mu dan saurari wannan sauti.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da arzikin saki kasancewa a cikin wani sabon shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudison. Dandalin siyasa shiri ne da ke dubi kan lamuran siyasar Najeriya da kuma wasu sassan nahiyar Afirka idan hali yayi. A cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon, za ku ji cewa a yayin da INEC ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa a zaben 2027, sabani ya sake kunnun kai a cikin jam'iyyar African Democratic Congress ADC, inda tsagin Nafiu Bala ya nesanta kansa da bangaren David Mark, wanda ya gabatar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin batutuwan da muka tattaro muku a wannan makon. Bayan ana ta wallafa jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa na zaben 2027, inda Atiku Abubakar yake cikin waɗanda aka gabatar a ƙarƙashin ADC, rikicin shugabancin jam'iyyar ya sake bayyana. Bangaren Nafiu Bala ya ce ba shi da alaka da matakin bangaren David Mark na gabatar da Atiku a matsayin dan takarar shugaban kasa. Ga abin da Nafiu Bala ya ce akan wannan batu.
1: To, lalle wannan mu a wurin mu babban wani abun kalubale ne. Kalubale shine ba yadda za a yi hukumar zabe akwai substantive court order daga Court of Appeal wadda ta ce kada INEC ta kuskura ta yi recognizing din duk wani abu submission daga David Mark. Wani abun mamaki shine sai muka ga sunan wani mutum wadda ba dan jam'iyyar ADC ba, Atiku Abubakar, wadda bai yi register da mu ba. Jam'iyyar ADC ba ta san da shi ba, sunan shi ya afiyarin a cikin list din 'yan takara, wadda tuni muka sake sanar da wannan kotu cewa duk da wannan umarni da kika bayar wa'annan mutanen da sunan wai sun yi appeal ba su samu stay of execution ba, kuma INEC ta ci gaba da amfani da wannan. To, insha Allah, cikin kwana biyun nan kotuna sun dawo daga hutu da suke tafiya na duk shekara, da izinin Ubangiji za mu ɗauki mataki na gaggawa. Ba za mu taɓa yadda wani ɗan baƙon haure ya shigo jam'iyya ta wundo wadda ya zo shi yana ikirarin kansa har ya zo yana amfani da sunan jam'iyyar ADC, yana embarrassing Najeriya da 'yan Najeriya, yana zubar wa Najeriya mutunci a isa ƙasashen duniya, yana neman mulki ko a mutu ko a rayu, wadda mu jam'iyyarmu ya saba ƙa'idarmu, kuma ba za mu yarda da wannan ba. Waɗanda yake ikirarin kansa Atiku Abubakar da duk su David Mark da duk waɗannan ayarin da suka shigo mana ta backdoor ɗin, cikin yardar Ubangiji ina tabbatar maka da cewa duniya ta sani waɗannan ba 'ya'yan jam'iyyar ADC ba ne, kuma ba su isa su yi takara a cikin jam'iyyar ADC ba. Ba za mu bari ba, ba za mu bar su ba. Fidan tsoffi ne, don duk da tido ba zai zo ya yi abin da waɗannan mutane suka zo suka mana ba. Tsoffi ne, lokacinsu ya yi, ko su tattara su koma gefe su je su huta, ko kuma mu murtsuke su. Maganan jam'iyyar ADC ta fi ƙarfinsu, ba zai yiwu ba.
0: Amma a yayin da 'yan takara ke ƙara fitowa fili, jam'iyyun adawa ma suna kokarin nuna cewa su ne ke da karfin da za su iya kalubalantar gwamnati da ke mulki. Shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa, Farfesa Sadiq Umar Abubakar, ya ce jam'iyyar a shirye take ta shiga zaben 2027 da nufin lashe shi. To, sai dai a yayin da yake bayyana burin jam'iyyar, ya kuma soki wasu daga cikin manufofin gwamnatin shugaba Bola Tinubu.
2: Ya zo zuwansa na farko ba a je ko ina ba kafin ma ya shiga fadar mulki, ya karbi kundin tsari na miƙa hannun mulki da ake cewa hand over, ya san me ƙasa take ciki, me tattalin arzikin ƙasa yake ciki, menene matsalolin ƙasa, ya ji bahasin al'umma na ƙasa, ya ji menene ma nasu, ya kafa ministoci da makamantan su, je ma'aikatu daban-daban su samu menene a ƙasa, a je a samu a babban banki menene a ƙasa, mai ake ciki, mai ake ciki, matatar mai ya abun yake, ya tattalin arzikin ne yake, zai iya rungumar gwamnati da al'amura da ta zo da shi na ci gaban al'umma da sauransu. Ya ce kawai daga filin rantsarwa, ya ce na cire tallafi aka je ba a je ko ina ba ya sake kassara nairan nan sanda Buhari ya tafi naira tana dubu naira 460 360 take har kusan karshen mulkin Buhari ta koma 460 a dab da Buhari zai tafi bai kai sati ko makamantan su ba amma daga zuwan shugaban nan sai da dala ta hawa ta kai kusan 2000 ta fara karuwa a kasa da hankali hankali sannan kuma aka zo aka ce an cire tallafi to in babu tallafi kam menene gwamnati ita gwamnati ba wani abu bane abu ne wanda yake shugaba abin da zai a matsayin sa na shugaba ga al'umma ya samar da abubuwan more jin dadin rayuwa na farko tukun da dai samar da tsaro tsare mutuncin mutane da rayukan su da mutuncin su da dukiyoyin su na biyu shine samar da abubuwan more jin dadin rayuwa ilimi ingantacce hanyoyi kiwon lafiya ingantacce ruwa ingantacce harkan noma harkan kiwo hanyoyin sufuri da waye da sauransu mutumin nan yazo ya kassara duk abubuwan nan yau rayuwar dan Najeriya ya zama abun takeici duk da arzikin da Allah ya shimfida a Najeriya sannan abun takeicin ma da yafi kowanne lalacewa harkan tsaron nan da kuma hauhawan baya sussuka ya zama na cewa ba su kan da aka karba a tarihin Najeriya kafin APC ta zo mulki in aka tara wannan shekaru 60 a baya da wani abu na gwamnatoci da suka wuce aka dora akan skeli aka dauki nasa na shekara uku aka dora akan skeli ba su sukan da ya karbo ya ninka waɗannan ga
0: sai dai mun ji ta bakin wata kungiya mai da'awar fahimtar da al'umma manufofin gwamnatin Najeriya kuma take kare ta inda ta yi daidai inda sakataren kungiyar na ƙasa Dr. Ibrahim Bello Dauda yace kwata-kwata ma an yi wa manufofin shugaba Tinubu gurguwar fahimta yana mai cewa hasali ma ba shugaba Tinubu ne ya janye tallafin mai ba
3: a siyasa zaka samu jam'iyyun adawa da kuma waɗanda ba su san gwamnati ba sukan yi tsokuci su faɗi abubuwan da gangan saboda su karkatar da zuciyarmu da tunanin mutane shi yasa mu da Game Changer Group muka fito da tsari na fahimtar da 'yan Najeriya farko matakan gwamnati dalilan da alƙaluman da gwamnati ke amfani da shi wurin policy ma'ana abubuwan da suka shafi gudanar da mulki da kuma tsare-tsaren gwamnati saboda akasarin 'yan Najeriya da yawa ba su san waɗannan alƙulluma da gwamnati ke amfani da shi wurin gudanar da mulki ba ko kuma gudanar da tsari na mulki da kuma abubuwan da suka shafi harka na gwamnati ba misali cire tallafin man fetur da aka yi kaga mutane da yawa sun yi ma abun mummunan fahimta saboda yawanci ba su da kyakkyawan bayanai so kaga doka ne ta cire amma da yake ba a yi wa 'yan Najeriya bayani ba sai ya kasance an yi wa abun mummunan fahimta ana ganin kamar shugaba Tinubu ne kawai ya tashi ya ce ya cire man fetur bayancin dokan ƙasa ne ya cire kuma a budget da aka yi kasafin gudanar da kuɗi na ƙasa na 2223 an yi wannan kasafi ne zuwa watan shida ka ga ma'ana ko shugaba Tinubu na so ko baya so a watan June na 2223 dole ne a daina saboda bai cikin tsarin kuɗi na ƙasar nan
0: a daidai lokacin da wasu jami'u ke bayyana burinsu na kwacin mulki a zaben 2027 a cikin jam'iyya mai mulki ma ana samun sabani kan yadda za a gudanar da siyasar neman goyon bayan shugaban ƙasa da sauran mukamai wannan ya bayyana a fili a musayar kalamai tsakanin ministan Abuja Yasson Wike da kungiyar gwamnonin APC kungiyar gwamnonin ta bayyana matsayinta kan goyon bayan 'yan takarar APC yayin da Wike yake kare tsarin haɗin kan siyasa da yake kira Rainbow Coalition ga rahoton Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja
4: gwamnonin ƙarƙashin jagorancin shugabansu kuma gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma a wani taro da suka yi a Abuja sun barrata kansu da duk wata kungiya ta haɗaka daga wajen jam'iyyar APC inda shugaban su ya jaddada cewa
5: gwamnonin APC ne za su karbi cikakken jagorancin gudanar da yakin neman zaɓe da jihohinsu domin mara dukkan 'yan takarar APC baya tun daga shugaban ƙasa har zuwa 'yan takarar majalisar dokokin jiha. Ƙungiyar gwamnonin kuma ta yanke shawarar cewa mambobinta ba za su shiga ko mara wata ƙawance ko yarjejeniyar siyasa baya ba da za ta iya kawo cikas ga sake zaɓen shugaban ƙasa ko rauna na APC har ta shafi kowane dan takara.
4: Sai dai shi ma babban ministan Abuja Yinsan Wike ya yi wa gwamnonin martani inda ya ce baya buƙatar haɗaka da su ko kuma jam'iyyar APC domin yi wa shugaba Tinubu aiki a zaben
6: 2027.
7: Ban taɓa zuwa wurin gwamnonin APC cewa su yi haɗaka da ƙungiyar Rainbow Coalition ba, haka kuma ban taɓa zama da jam'iyyar APC a kan batun haɗaka ba. A shekara ta 2023 da muka ce za mu mara wa shugaban ƙasa baya, ba su yi tunanin haka zai shafi nasarar ba sai yanzu. Wannan abu da suke yi mun fa ba yau suka fara ba, tun akan naɗa ni minista suka fara wai akan me yasa za a bani ministan Abuja. To shugaban ƙasa ne dai ya naɗa ni domin na taya shi aiki, kuma da izinin Allah aikin nake yi. Da suke cewa Rainbow Coalition zai zama matsala, ta ina ne zai zama matsala?
0: Wannan takaddama ta Wike da gwamnonin APC na nuna irin kalubalen da jam'iyyun siyasa za su iya fuskanta yayin da ake kokarin hada muradu daban-daban domin tunkarar zaben 2027. Shirin dandalin siyasa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ana ci gaba da musayar kalamai tsakanin sanata Shehu Buba mai wakiltar Bauchi ta Kudu da masu zarginsa da ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. Sanatan ya musanta zarge-zargen, yana mai bayyana su a matsayin bita da kullin siyasa, a yayin da masu sukar sake ci gaba da neman a binciki lamarin. Wakilinmu na Bauchin Yakubu Ibrahim Malam Goje ya binciko mana sabuwar musayar kalamai tsakanin bangarorin.
8: Yayin wani taro da manema labarai, Sanata Shehu Buba Umar ya sake musanta wannan zargi, kana ya jefa wannan kalubale ga masu yi masa zargin.
9: Farko na yi shiru ba wai ko dan ban sun yi magana ba ko kuma ba wai dan ban da abin da zan faɗa ba. Wannan zarge-zarge da ake a social media, a shirye nake na mika kaina duk abin da suke bukata na su tambaya a yi bincike, a shirye nake in ba su ansa. Kuma na kalubalanci duk wani wanda yake da wani abu na gaskiya akan waɗannan zarge-zarge. Wannan dama ce da jami'an tsaro suka samu, tunda ni na rubuta na kawo kaina na shi a shirye nake na ansa duk wata tambaya akan waɗannan zarge-zargen. So wannan shine abin da zan iya faɗa a yanzu.
8: Masana da masharanta kan harkokin tsaro irin su Suleiman Mai Jama'a na ganin a matsayin wannan sanata na tsohon shugaban kwamitin tsaro a Majalisar Dattawan Najeriya bai kamata a yi wasa da wannan zargi da ake masa ba.
10: To babban hanya da za a kawo ƙarshen wannan cece kuce da dangane da wannan zarge-zarge da ake wa shi sanata Shehu Buba shine wato jami'ai da suke kula da al'amura da ya shafi tsaro ta shigo ta yi binciken ta, wanda za su yi bincike na sirri su yi, wanda za su yi bincike na fili su yi, in ta kama ma a gayyato shi ne a gayyato shi.
8: To amma kasancewar ya amince ya gana da manema labarai kuma ya yi wannan kalubale ga masu yi masa zargin, a wajen masharanci Shamsu Mashema akwai alamar gaskiya tare da Sanata Shehu Buba.
11: Sanata Shehu Buba ya zauna da 'yan jaridu, inda a cikin hirarsa ya bayyana cewar duk wanda yake ganin cewa yana kalubalantarsa da ta'addanci, in ya rufa masa asiri Allah ya isa. Idan da a ce ba shi da gaskiya ba zai fito yi wannan kalami ba. So kai ko ni ko duk wani mai sauraro bai isa ya ce Shehu Buba mai laifi ba ne har sai hukumomin tsaro sun yi aikinsu.
8: Sanata Shehu Buba ya ce matsayin da ya rike na shugaban kwamitin tsaro shi ya kusantar da shi zuwa ga waɗanda ake zargi da ayyukan ta'addanci a Najeriya.
0: Zarge-zargen da ake wa Sanata Shehu Buba sun jawo cece kuce a kafafen sada zumunta da kuma tsakanin masu ruwa da tsaki, yayin da sanatan ya ci gaba da musanta su. To amma yanzu bari mu ji daga bakin masu sauraronmu, yayin da ake tunkarar zaben 2027 wani irin hali suke son gani daga 'yan siyasa da magoya bayansu.

0: Radio France International Sunana Kadir Kwangila Flyover Dariya Kaduna State a tarayyar Nigeria. Ni dai shawara na ga ƴan takarkaru da kuma magoya bayan ƴan takarkaru a ji tsoron Allah a yi abu yanda ya kamata a bi dokokin hukumar zabe da dokokin ƙasa na mal lafiya muke so da kwanciyar hankali.
1: Kaman kullun sunana Honorable Dauda Munyo Kajuru. Daga nan karamar hukumar Kajuru jihar Kaduna Najeriya. To ni shawara zan ba mai girma gwamnatin jihar Kaduna Malam Ubasani da gaskiyar magana irin wannan bangar siyasar da aka dauko ba zai haifa mara dami ido ba. Ita amfanin demokradiyya a bar kowa ya ra'ayinsa. Sauran iko kuma sai a bar mai ƴan dangwale. Musamman irin wannan banga da ake tsakanin shi da jam'iyyar ADC bai kamata a ce a matsayin shi na shugaba an zure ido wannan abin ya ci gaba da tafiya ba. Dan ba zai haifa mana dami ido ba.
2: Assalamu alaikum, sunana Muhammad Tajuddin Kwangila, sabon garin Zaria. To ra'ayina da dangane da batun ƴan siyasa da su kansu ƴan siyasa da masu goya musu baya shine duka mu ji tsoron Allah, mu sani da abin da za mu yi. Akwai ranan da za a tambaye mu abin da muka yi, din kuma akwai ranan da za mu bayyana abin da muka yi. Saboda haka mu tsaya komai mu dinga sa tsoron Allah a ciki, kuma mu dinga idan mun samu lokaci mu dinga gaya ma ƴan siyasan gaskiya akan al'amuran da mutane ke fama. Insha Allah za a samu nasara, insha Allah.
3: Sakon masu sauraron mu kenan, a yi siyasa cikin lumana, a mutunta bambancin ra'ayi, sannan a bar manufofi da shirye-shiryen ƴan takara su zama ginshikin neman ƙuri'a. Yau ma abokina Bala ya zo, sai dai bisa ga dukkan alamu yana cikin sauri. Amma duk da haka na ce wa gogan, Bala me ke faruwa a siyasa? Bala ya numfasa ya ce, kai siyasan nan ma ta zama kamar wasan ƙwallon ƙafa, kowa yana so ya ci. To amma wasu sun manta cewa alƙalin wasa shi ke da wuƙa da nama, shi zai busa tashi, shi zai alƙalanci a duk wani al'amari da ya faru. Na ce da shi, to kai mecece shawararka? Bala ya ce da ni, ina cewa su yi siyasa ba da gaba ba, domin kafin mu zama ƴan siyasa sai da muka zama ƴan adam. Tashin hankalin siyasa yana kawo rauni, wasu lokutan ma kisa. To idan ko hakan ya kasance, mun tashi daga ƴan adam mun zama wasu halittu na daban. Na ce Allah ya kyauta. Bala ya ce amin, na barka lafiya abokina. Ni ma na ce bi salam, mu zama lafiya. To ma dalla, a nan za mu karkare shirin dandalin siyasa na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Bauchi Ibrahim Malam Goje da Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja, dan ranka ta fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.

Sauraronmu, ana iya bibiyar shafinmu na Rafai Hausa a internet da kuma Facebook, Instagram, TikTok da kuma X daga Rafai Hausa. Domin jin wasu ƙarin labaran duniyar za iya bibiyar mu ko kuma a dakace mu da misalin karfe 5 agogon Najeriya domin jin ƙarin wasu sabbin labaran duniyar daga nan sashen Hausa. Kafin nan za mu karkare da wannan labari na wannan safiya. To a cikin labarin na wannan safiya da muka kawo an ji cewa rikicin Amurka da Iran da ya haddasa tashin farashin kayayyaki yana ci gaba da jefa miliyoyin yara cikin yunwa a Najeriya. Mun kawo labarin hukumomi a kasar Ghana da suka tsaurara matakan tsaro akan iyakoki bayan kama miyagun kwayoyi da darajar su ta haura dala miliyan 260. Sai manufofin shugaba Javier Milei na Argentina da suka girgiza talakawan kasar. Bayan da rahoton hukumomi ya gano karuwar tsananin talauci da sama da kashi 32. Ta madadin waɗanda aka ji muryoyinsu tun dai Usaini ya sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da arzikin saki kasancewa a cikin wani sabon shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudison. Dandalin siyasa shiri ne da ke dubi kan lamuran siyasar Najeriya da kuma wasu sassan nahiyar Afirka idan hali yayi. A cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon, za ku ji cewa a yayin da INEC ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa a zaben 2027, sabani ya sake kunnun kai a cikin jam'iyyar African Democratic Congress ADC, inda tsagin Nafiu Bala ya nesanta kansa da bangaren David Mark, wanda ya gabatar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin batutuwan da muka tattaro muku a wannan makon. Bayan ana ta wallafa jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa na zaben 2027, inda Atiku Abubakar yake cikin waɗanda aka gabatar a ƙarƙashin ADC, rikicin shugabancin jam'iyyar ya sake bayyana. Bangaren Nafiu Bala ya ce ba shi da alaka da matakin bangaren David Mark na gabatar da Atiku a matsayin dan takarar shugaban kasa. Ga abin da Nafiu Bala ya ce akan wannan batu.
1: To, lalle wannan mu a wurinmu babban wani abun kalubale ne. Kalubalen shi ne ba yadda za a yi hukumar zaɓe akwai substantive court order daga Court of Appeal wadda ta ce kada INEC ta kuskura tare da organizing din duk wani abu submission daga David Mark. Wani abun mamaki shine sai muka ga sunan wani mutum wadda ba dan jam'iyyar ADC ba, Atiku Abubakar, wadda bai register da mu ba, jam'iyyar ADC ba ta san da shi ba, sunan shi ya afiyarin a cikin list din 'yan takara, wadda tuni muka sake sanar da wannan kotu cewa duk da wannan umarni da kika bayar wa'annan mutanen da sunan wai sun yi appeal ba su samu stay of execution ba, kuma INEC ta ci gaba da amfani da wannan. To, insha Allah, cikin kwana biyun nan kotuna sun dawo daga hutu da suke tafiya na duk shekara, da izinin Ubangiji za mu ɗauki mataki na gaggawa. Ba za mu taɓa yadda wani ɗan baƙon haure ya shigo jam'iyya ta wundo wadda ya zo shi yana ikirarin kansa har ya zo yana amfani da sunan jam'iyyar ADC, yana embarrassing Najeriya da 'yan Najeriya, yana zubar wa Najeriya mutunci a isa ƙasashen duniya, yana neman mulki ko a mutu ko a rayu, wadda mu jam'iyyarmu ya saba ƙa'idarmu kuma ba za mu yarda da wannan ba. Waɗanda yake ikirarin kansa Atiku Abubakar da duk su David Mark da duk waɗannan ayarin da suka shigo mana ta backdoor ɗin, cikin yardar Ubangiji ina tabbatar maka da cewa duniya ta sani waɗannan ba 'ya'yan jam'iyyar ADC ba ne, kuma ba su isa su yi takara a cikin jam'iyyar ADC ba. Ba za mu bari ba, ba za mu bar su ba. Fidan tsoffi ne, don duk dattijo ba zai zo ya yi abin da waɗannan mutane suka zo suka mana ba. Tsoffi ne, lokacinsu ya yi, ko su tattara su koma gefe su je su huta, ko kuma mu murtsuke su, maganan jam'iyyar ADC ta fi ƙarfinsu ba zai yiwu ba.
0: Amma a yayin da 'yan takara ke ƙara fitowa fili, jam'iyyun adawa ma suna kokarin nuna cewa su ne ke da karfin da za su iya kalubalantar gwamnati da ke mulki. Shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa, Farfesa Sadiq Umar Abubakar, ya ce jam'iyyar a shirye take ta shiga zaben 2027 da nufin lashe shi. To, sai dai a yayin da yake bayyana burin jam'iyyar, ya kuma soki wasu daga cikin manufofin gwamnatin shugaba Bola Tinubu.
2: Ya zo zuwansa na farko ba a je ko ina ba kafin ma ya shiga fadar mulki, ya karbi kundin tsari na miƙa hannun mulki da ake cewa hand over, ya san me ƙasa take ciki, me tattalin arzikin ƙasa yake ciki, menene matsalolin ƙasa, ya ji bahasin al'umma na ƙasa, ya ji menene ma nasu, ya kafa ministoci da makamantan su, je ma'aikatu daban-daban su samu menene a ƙasa, a je a samu a babban banki menene a ƙasa, me ake ciki, matatar mai ya abun yake, ya tattalin arzikin ne yake, zai iya rungumar gwamnati da al'amura da ta zo da shi na ci gaban al'umma da sauransu. Ya ce kawai daga filin rantsarwa, ya ce na cire tallafi aka je ba a je ko ina ba ya sake kassara nairan nan san da Buhari ya tafi naira tana naira 460 360 take har kusan karshen mulkin Buhari ta koma 460 a dab da Buhari zai tafi bai kai sati ko makamantan su ba amma daga zuwan shugaban nan sai da dala ta yi hawa ta kai kusan 2000 ta fara karuwa a kasa da hankali hankali sannan kuma aka zo aka ce an cire tallafi to in babu tallafi kam menene gwamnati ita gwamnati ba wani abu bane abu ne wanda yake shugaba abin da zai a matsayin sa na shugaba ga al'umma ya samar da abubuwan more jin dadin rayuwa na farko tukun da dai samar da tsaro tsare mutuncin mutane da rayukan su da mutuncin su da dukiyoyin su na biyu shine samar da abubuwan more jin dadin rayuwa ilimi ingantacce hanyoyi kiwon lafiya ingantacce ruwa ingantacce harkan noma harkan kiwo hanyoyin sufuri da waye da sauransu mutumin nan yazo ya kasara duk abubuwan nan yau rayuwar ɗan Najeriya ya zama abun takeici duk da arzikin da Allah ya shimfiɗa Najeriya sannan abun takeicin ma da yafi kowanne lalacewa harkan tsaron nan da kuma hauhawan baya sussuka ya zama na cewa ba su kan da aka karba a tarihin Najeriya kafin APC ta zo mulki in aka tara wannan shekaru 60 a baya da wani abu na gwamnatoci da suka wuce aka dora akan skeli aka dauki nasa na shekara uku aka dora akan skeli ba su sukan da ya karbo yanin ka waɗannan ga
0: sai dai mun ji ta bakin wata kungiya mai da'awar fahimtar da al'umma manufofin gwamnatin Najeriya kuma take kare ta inda ta yi daidai inda sakataren kungiyar na ƙasa Dr. Ibrahim Bello Dauda ya ce kwata-kwata ma an yi wa manufofin shugaba Tinubu gurguwar fahimta yana mai cewa hasali ma ba shugaba Tinubu ne ya janye tallafin mai ba
3: a siyasa zaka samu jam'iyyun adawa da kuma waɗanda ba su san gwamnati ba sukan yi tsokuci su faɗi abubuwan da gangan saboda su karkatar da zuciyarmu da tunanin mutane shi yasa mu da Game Changer Group muka fito da tsari na fahimtar da 'yan Najeriya farko matakan gwamnati dalilan da alƙaluman da gwamnati ke amfani da shi wurin policy ma'ana abubuwan da suka shafi gudanar da mulki da kuma tsare-tsaren gwamnati saboda akasarin 'yan Najeriya da yawa ba su san waɗannan alƙaluma da gwamnati ke amfani da shi wurin gudanar da mulki ba ko kuma gudanar da tsari na mulki da kuma abubuwan da suka shafi harka na gwamnati ba misali cire tallafin man fetur da aka yi kaga mutane da yawa sun yi ma abun mummunan fahimta saboda yawanci ba su da kyakkyawan bayanai so kaga doka ne ta cire amma da yake ba a yi wa 'yan Najeriya bayani ba sai ya kasance an yi wa abun mummunan fahimta ana ganin kamar shugaba Tinubu ne kawai ya tashi ya ce ya cire man fetur bayan cin dokan ƙasa ne ya cire kuma a budget da aka yi kasafin gudanar da kuɗi na ƙasa na 2,223 an yi wannan kasafi ne zuwa watan shida ka ga ma'ana ko shugaba Tinubu na so ko baya so a watan June na 2,223 dole ne a daina saboda bai cikin tsarin kuɗi na ƙasar nan
0: a daidai lokacin da wasu jam'iyyu ke bayyana burinsa na kwace mulki a zaben 2027 a cikin jam'iyya mai mulki ma ana samun sabani kan yadda za a gudanar da siyasar neman goyon bayan shugaban ƙasa da sauran mukamai wannan ya bayyana a fili a musayar kalamai tsakanin ministan Abuja Yasson Wike da kungiyar gwamnonin APC kungiyar gwamnonin ta bayyana matsayinta kan goyon bayan 'yan takarar APC yayin da Wike yake kare tsarin haɗin kan siyasa da yake kira Rainbow Coalition. Ga rahoton Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja.
4: Gwamnonin ƙarƙashin jagorancin shugabansu kuma gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma a wani taro da suka yi a Abuja sun barrata kansu da duk wata ƙungiya ta haɗaka daga wajen jam'iyyar APC. inda shugabansu ya jaddada cewa
5: gwamnonin APC ne za su karbi cikakken jagorancin gudanar da yakin neman zaɓe a jihohinsu domin mara dukkan 'yan takarar APC baya tun daga shugaban ƙasa har zuwa 'yan takarar majalisar dokokin jiha. Ƙungiyar gwamnonin kuma ta yanke shawarar cewa mambobinta ba za su shiga ko mara wata ƙawance ko yarjejeniyar siyasa baya ba da za ta iya kawo cikas ga sake zaɓen shugaban ƙasa ko rauna na APC har ta shafi kowane ɗan takara.
4: Sai dai shi ma babban ministan Abuja Yinsan Wike ya yi wa gwamnonin martani inda ya ce baya buƙatar haɗaka da su ko kuma jam'iyyar APC domin yi wa shugaba Tinubu aiki a zaben
6: 2027.
7: Ban taɓa zuwa wurin gwamnonin APC cewa su yi haɗaka da ƙungiyar Rainbow Coalition ba, haka kuma ban taɓa zama da jam'iyyar APC akan batun haɗaka ba. A shekara ta 2023 da muka ce za mu mara wa shugaban ƙasa baya, ba su yi tunanin haka zai shafi nasarar ba sai yanzu. Wannan abu da suke yi mun fa ba yau suka fara ba, tun akan naɗa ni minista suka fara wai akan me yasa za a bani ministan Abuja. To shugaban ƙasa ne dai ya naɗa ni domin na taya shi aiki kuma da izinin Allah aikin nake yi. Da suke cewa Rainbow Coalition zai zama matsala, ta ina ne zai zama matsala?
0: Wannan takaddama ta wike da gwamnonin APC
7: zai zama matsala, ta ina ne zai zama matsala?
0: Wannan takaddama ta wike da gwamnonin APC na nuna irin kalubalen da jam'iyyun siyasa za

0: harkokin tsaro irin su Suleiman Mai Jama'a na ganin a matsayin wannan sanata na tsohon shugaban kwamitin tsaro a Majalisar Dattawan Najeriya bai kamata a yi wasa da wannan zargi da ake masa ba.
1: To babban hanya da za a kawo ƙarshen wannan cece kuce da dangane da wannan zarge-zarge da ake wa shi sanata Shehu Buba shine wato jami'ai da suke kula da al'amura da ya shafi tsaro ta shigo ta yi binciken ta, wanda za su yi bincike na sirri su yi, wanda za su yi bincike na fili su yi, in ta kama ma a gayyato shi ne a gayyato shi.
0: To amma kasancewar ya amince ya gana da manema labarai kuma ya yi wannan kalubale ga masu yi masa zargin a wajen masharanci Shamsu Mashema akwai alamar gaskiya tare da sanata Shehu Buba.
2: Sanata Shehu Buba ya zauna da 'yan jaridu inda a cikin hirarsa ya bayyana cewar duk wanda yake ganin cewa yana kalubalantarsa da ta'addanci in ya rufa masa asiri Allah ya isa. Idan da a ce ba shi da gaskiya ba zai fito yi wannan kalami ba. So kai ko ni ko duk wani mai sauraro bai isa ya ce Shehu Buba mai laifi ba ne har sai hukumomin tsaro sun yi aikinsu.
0: Sanata Shehu Buba ya ce matsayin da ya rike na shugaban kwamitin tsaro shi ya kusantar da shi zuwa ga waɗanda ake zargi da ayyukan ta'addanci a Najeriya.
3: Zarge-zargen da ake wa sanata Shehu Buba sun jawo cece-kuce a kafafen sada zumunta da kuma tsakanin masu ruwa da tsaki, yayin da sanatan ya ci gaba da musanta su. To amma yanzu bari mu ji daga bakin masu sauraronmu, yayin da ake tunkarar zaben 2027 wani irin hali suke son gani daga 'yan siyasa da magoya bayansu.

0: Radio France International suna na Kadir Kwangila flyover Dariya Kaduna State a tarayyar Nigeria. Ni dai shawara na ga ƴan takarkaru da kuma magoya bayan ƴan takarkaru a ji tsoron Allah a yi abu yanda ya kamata a bi dokokin hukumar zaɓe da dokokin ƙasa na mal lafiya muke so da kwanciyar hankali.
1: Kamar kullum suna na Honorable Dauda Manyo Kajuru. Daga nan ƙaramar hukumar Kajuru jihar Kaduna Najeriya. To ni shawara zan ba mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Ubasani. Da gaskiyar magana irin wannan bangar siyasar da aka ɗauko ba zai haifar mara dami ido ba. Ita amfanin demokuraɗiyya a bar kowa ya yi ra'ayinsa. Sauran iko kuma sai a bar mai ƴan dangwale. Musamman irin wannan banga da ake tsakanin shi da jam'iyyar ADC. Bai kamata a ce a matsayin shi na shugaba an zure ido wannan abin ya ci gaba da tafiya ba. Dan ba zai haifar mana dami ido ba.
2: Assalamu alaikum, sunana Muhammad Tajuddin Kwangila, sabon garin Zaria. To ra'ayina da dangane da batun ƴan siyasa da su kansu ƴan siyasa da masu goya musu baya shine duka mu ji tsoron Allah, mu sani da abin da za mu yi. Akwai ranan da za a tambaye mu abin da muka yi din, kuma akwai ranan da za mu yi bayani abin da muka yi. So da haka mu tsaya komai mu dinga sa tsoron Allah a ciki, kuma mu dinga idan mun samu lokaci mu dinga gaya ma ƴan siyasan gaskiya akan al'amuran da mutane ke fama. Insha Allah za a samu nasara, insha Allah.
3: Sakon masu sauraron mu kenan, a yi siyasa cikin lumana, a mutunta bambancin ra'ayi, sannan a bar manufofi da shirye-shiryen ƴan takara su zama ginshikin neman ƙuri'a. Yau ma abokina Bala ya zo, sai dai bisa ga dukkan alamu yana cikin sauri. Amma duk da haka na ce wa gogan, Bala me ke faruwa a siyasa? Bala ya numfasa ya ce, kai siyasan nan ma ta zama kamar wasan ƙwallon ƙafa. Kowa yana so ya ci, to amma wasu sun manta cewa alƙalin wasa shi ke da wuƙa da nama, shi zai busa tashi, shi zai alƙalanci a duk wani al'amari da ya faru. Na ce da shi, to kai mecece shawararka? Bala ya ce da ni, ina cewa su yi siyasa ba da gaba ba, domin kafin mu zama ƴan siyasa sai da muka zama ƴan adam. Tashin hankalin siyasa yana kawo rauni, wasu lokutan ma kisa. To idan ko hakan ya kasance, mun tashi daga ƴan adam mun zama wasu halittu na daban. Na ce Allah ya kyauta. Bala ya ce amin, na barka lafiya abokina. Ni ma na ce bi salam, mu zama lafiya. To ma dalla, a nan za mu karkar shirin dandalin siyasa na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Bauchi Ibrahim Malam Goje da Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja, da ran katakafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International.

mu ana iya bibiyar shafin mu na Arafai Hausa a internet da kuma Facebook, Instagram, TikTok da kuma X daga Arafai Hausa. Domin jin wasu ƙarin labaran duniyar za a iya bibiyar mu ko kuma a dakace mu da misalin karfe 5 agogon Najeriya domin jin ƙarin wasu sabbin labaran duniyar daga nan sashen Hausa. Kafin nan za mu karkare da wannan labari na wannan safiya. To a cikin labarin na wannan safiya da muka kawo an ji cewa rikicin Amurka da Iran da ya haddasa tashin farashin kayayyaki yana ci gaba da jefa miliyoyin yara cikin yunwa a Najeriya. Mun kawo labarin hukumomi a kasar Ghana da suka tsaurara matakan tsaro akan iyakoki bayan kama miyagun kwayoyi da darajar su ta haura dala miliyan 260. Sai manufofin shugaba Javier Milei na Argentina da suka girgiza talakawan kasar bayan da rahoton hukumomi ya gano karuwar tsananin talauci da sama da kashi 32. Ta madadin waɗanda aka ji muryoyinsu tun da Usaini ya sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da arzikin saki kasancewa a cikin wani sabon shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudison. Dandalin siyasa shiri ne da ke dubi kan lamuran siyasar Najeriya da kuma wasu sassan nahiyar Afirka idan hali yayi. A cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon, za ku ji cewa a yayin da INEC ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa a zaben 2027, sabani ya sake kunnun kai a cikin jam'iyyar African Democratic Congress ADC, inda tsagin Nafiu Bala ya nesanta kansa da bangaren David Mark, wanda ya gabatar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin batutuwan da muka tattaro muku a wannan makon. Bayan ana ta wallafa jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa na zaben 2027, inda Atiku Abubakar yake cikin waɗanda aka gabatar a ƙarƙashin ADC, rikicin shugabancin jam'iyyar ya sake bayyana. Bangaren Nafiu Bala ya ce ba shi da alaka da matakin bangaren David Mark na gabatar da Atiku a matsayin dan takarar shugaban kasa. Ga abin da Nafiu Bala ya ce akan wannan batu.
1: To, lalle wannan mu a wurinmu babban wani abun kalubale ne. Kalubalen shi ne ba yadda za a yi hukumar zaɓe akwai substantive court order daga Court of Appeal wadda ta ce kada INEC ta kuskura tare da organizing din duk wani abu submission daga David Mark. Wani abun mamaki shi ne sai muka ga sunan wani mutum wadda ba dan jam'iyyar ADC ba, Atiku Abubakar, wadda bai register da mu ba. Jam'iyyar ADC ba ta san da shi ba, sunan shi ya afiyarin a cikin list din 'yan takara, wadda tuni muka sake sanar da wannan kotu cewa duk da wannan umarni da kika bayar wa'annan mutanen da sunan wai sun yi appeal ba su samu stay of execution ba, kuma INEC ta ci gaba da amfani da wannan. To, insha Allah, cikin kwana biyun nan kotuna sun dawo daga hutu da suke tafiya na duk shekara, da izinin Ubangiji za mu ɗauki mataki na gaggawa. Ba za mu taɓa yadda wani ɗan baƙon haure ya shigo jam'iyya ta wundo wadda ya zo shi yana ikirarin kansa har ya zo yana amfani da sunan jam'iyyar ADC, yana embarrassing Najeriya da 'yan Najeriya, yana zubar wa Najeriya mutunci a isa ƙasashen duniya, yana neman mulki ko a mutu ko a rayu, wadda mu jam'iyyarmu ya saba ƙa'idarmu, kuma ba za mu yarda da wannan ba. Waɗanda yake ikirarin kansa Atiku Abubakar da duk su David Mark da duk waɗannan ayarin da suka shigo mana ta backdoor ɗin, cikin yardar Ubangiji ina tabbatar maka da cewa duniya ta sani waɗannan ba 'ya'yan jam'iyyar ADC ba ne, kuma ba su isa su yi takara a cikin jam'iyyar ADC ba. Ba za mu bari ba, ba za mu bar su ba. Fidan tsoffi ne, don duk da tido ba zai zo ya yi abin da waɗannan mutane suka zo suka mana ba. Tsoffi ne, lokacinsu ya yi, ko su tattara su koma gefe su je su huta, ko kuma mu murtsuke su. Maganan jam'iyyar ADC ta fi ƙarfinsu, ba zai yiwu ba.
0: Amma a yayin da 'yan takara ke ƙara fitowa fili, jam'iyyun adawa ma suna ƙoƙarin nuna cewa su ne ke da ƙarfin da za su iya kalubalantar gwamnati da ke mulki. Shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa, Farfesa Sadiq Umar Abubakar, ya ce jam'iyyar a shirye take ta shiga zaben 2027 da nufin lashe shi. To, sai dai a yayin da yake bayyana burin jam'iyyar, ya kuma soki wasu daga cikin manufofin gwamnatin shugaba Bola Tinubu.
2: Ya zo zuwansa na farko ba a je ko ina ba kafin ma ya shiga fadar mulki, ya karbi kundin tsari na miƙa hannun mulki da ake cewa hand over, ya san me ƙasa take ciki, me tattalin arzikin ƙasa yake ciki, menene matsalolin ƙasa, ya ji bahasin al'umma na ƙasa, ya ji menene ma nasu, ya kafa ministoci da makamantan su, je ma'aikatu daban-daban su samu menene a ƙasa, a je a samu a babban banki menene a ƙasa, me ake ciki, me ake ciki, matatar mai ya abun yake, ya tattalin arzikin ne yake, zai iya rungumar gwamnati da al'amura da ta zo da shi na ci gaban al'umma da sauransu. Ya ce kawai daga filin rantsarwa ya ce na cire tallafi, aka je ba a je ko ina ba ya sake kassara nairan nan san da Buhari ya tafi naira tana dubu naira 460 360 take har kusan karshen mulkin Buhari ta koma 460 a dab da Buhari zai tafi bai kai sati ko makamantan su ba amma daga zuwan shugaban nan sai da dala ta hawa ta kai kusan 2000 ta fara karuwa a kasa da hankali hankali sannan kuma aka zo aka ce an cire tallafi to in babu tallafi kam menene gwamnati ita gwamnati ba wani abu bane abu ne wanda yake shugaba abin da zai a matsayin sa na shugaba ga al'umma ya samar da abubuwan more jin dadin rayuwa na farko tukunna dai samar da tsaro tsare mutuncin mutane da rayukan su da mutuncin su da dukiyoyin su na biyu shine samar da abubuwan more jin dadin rayuwa ilimi ingantacce hanyoyi kiwon lafiya ingantacce ruwa ingantacce harkan noma harkan kiwo hanyoyin sufuri da waye da sauransu mutumin nan yazo ya kasara duk abubuwan nan yau rayuwar ɗan Najeriya ya zama abun takeici duk da arzikin da Allah ya shimfiɗa Najeriya sannan abun takeicin ma da yafi kowanne lalacewa harkan tsaron nan da kuma hauhawan baya sussuka ya zama na cewa ba su kan da aka karba a tarihin Najeriya kafin APC ta zo mulki in aka tara wannan shekaru 60 a baya da wani abu na gwamnatoci da suka wuce aka dora akan skeli aka dauki nasa na shekara uku aka dora akan skeli ba su sukan da ya karbo yanin ka waɗannan ga
0: sai dai mun ji ta bakin wata kungiya mai da'awar fahimtar da al'umma manufofin gwamnatin Najeriya kuma take kare ta inda ta yi daidai inda sakataren kungiyar na ƙasa Dr. Ibrahim Bello Dauda ya ce kwata-kwata ma an yi wa manufofin shugaba Tinubu gurguwar fahimta yana mai cewa hasali ma ba shugaba Tinubu ne ya janye tallafin mai ba
3: a siyasa zaka samu jam'iyyun adawa da kuma waɗanda ba su san gwamnati ba sukan yi tsokuci su faɗi abubuwan da gangan saboda su karkatar da zuciyarmu da tunanin mutane shi yasa mu da Game Changer Group muka fito da tsari na fahimtar da 'yan Najeriya farko matakan gwamnati dalilan da alƙaluman da gwamnati ke amfani da shi wurin policy ma'ana abubuwan da suka shafi gudanar da mulki da kuma tsare-tsaren gwamnati saboda akasarin 'yan Najeriya da yawa ba su san waɗannan alƙaluma da gwamnati ke amfani da shi wurin gudanar da mulki ba ko kuma gudanar da tsari na mulki da kuma abubuwan da suka shafi harka na gwamnati ba misali cire tallafin man fetur da aka yi kaga mutane da yawa sun yi ma abun mummunan fahimta saboda yawanci ba su da kyakkyawan bayanai so kaga doka ne ta cire amma da yake ba a yi wa 'yan Najeriya bayani ba sai ya kasance an yi wa abun mummunan fahimta ana ganin kamar shugaba Tinubu ne kawai ya tashi ya ce ya cire man fetur bayan cin dokan ƙasa ne ya cire kuma a budget da aka yi kasafin gudanar da kuɗi na ƙasa na 2,223 an yi wannan kasafi ne zuwa watan shida ka ga ma'ana ko shugaba Tinubu na so ko baya so a watan June na 2,223 dole ne a daina saboda bai cikin tsarin kuɗi na ƙasar nan
0: a daidai lokacin da wasu jam'iyyu ke bayyana burinsu na kwace mulki a zaben 2027 a cikin jam'iyya mai mulki ma ana samun sabani kan yadda za a gudanar da siyasar neman goyon bayan shugaban ƙasa da sauran mukamai wannan ya bayyana a fili a musayar kalamai tsakanin ministan Abuja Yasson Wike da kungiyar gwamnonin APC kungiyar gwamnonin ta bayyana matsayinta kan goyon bayan 'yan takarar APC yayin da Wike ke kare tsarin haɗin kan siyasa da yake kira Rainbow Coalition. Ga rahoton Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja.
4: Gwamnonin ƙarƙashin jagorancin shugabansu kuma gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma a wani taro da suka yi a Abuja sun bar da kansu da duk wata ƙungiya ta haɗaka daga wajen jam'iyyar APC. inda shugabansu ya jaddada cewa
5: gwamnonin APC ne za su karbi cikakken jagorancin gudanar da yakin neman zaɓe da jihohinsu domin mara dukkan 'yan takarar APC baya tun daga shugaban ƙasa har zuwa 'yan takarar majalisar dokokin jiha. Ƙungiyar gwamnonin kuma ta yanke shawarar cewa mambobinta ba za su shiga ko mara wata ƙawance ko yarjejeniyar siyasa baya ba da za ta iya kawo cikas ga sake zaɓen shugaban ƙasa ko rauna na APC har ta shafi kowane dan takara.
4: Sai dai shi ma babban ministan Abuja Yinsan Wike ya yi wa gwamnonin martani inda ya ce baya buƙatar haɗaka da su ko kuma jam'iyyar APC domin yi wa shugaba Tinubu aiki a zaben
6: 2027.
7: Ban taɓa zuwa wurin gwamnonin APC cewa su yi haɗaka da ƙungiyar Rainbow Coalition ba, haka kuma ban taɓa zama da jam'iyyar APC a kan batun haɗaka ba. A shekara ta 2023 da muka ce za mu mara wa shugaban ƙasa baya, ba su yi tunanin haka zai shafi nasarar ba sai yanzu. Wannan abu da suke yi mun fa ba yau suka fara ba, tun akan naɗa ni minista suka fara wai akan me yasa za a bani ministan Abuja. To shugaban ƙasa ne dai ya naɗa ni domin na taya shi aiki, kuma da izinin Allah aikin nake yi. Da suke cewa Rainbow Coalition zai zama matsala, ta ina ne zai zama matsala?
0: Wannan takaddama ta Wike da gwamnonin APC na nuna irin kalubalen da jam'iyyun siyasa za su iya fuskanta yayin da ake kokarin hada muradu daban-daban domin tunkarar zaben 2027. Shirin dandalin siyasa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ana ci gaba da musayar kalamai tsakanin sanata Shehu Buba mai wakiltar Bauchi ta Kudu da masu zarginsa da ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. Sanatan ya musanta zarge-zargen, yana mai bayyana su a matsayin bita da kullin siyasa, a yayin da masu sukar sake ci gaba da neman a bincike lamarin. Wakilinmu na Bauchin Yakubu Ibrahim Malam Goje ya binciko mana sabuwar musayar kalamai tsakanin bangarorin.
8: Yayin wani taro da manema labarai, Sanata Shehu Buba Umar ya sake musanta wannan zargi, kana ya jefa wannan kalubale ga masu yi masa zargin.
9: Farko na yi shiru ba wai ko dan ban son yi magana ba, ko kuma ba wai dan ban da abin da zan faɗa ba. Wannan zarge-zarge da ake a social media, a shirye nake na mika kaina duk abin da suke bukata na su tambaya a yi bincike, a shirye nake in ba su ansa. Kuma na kalubalanci duk wani wanda yake da wani abu na gaskiya akan waɗannan zarge-zarge. Wannan dama ce da jami'an tsaro suka samu, tunda ni na rubuta na kawo kaina na ce a shirye nake na ansa duk wata tambaya akan waɗannan zarge-zargen. So wannan shine abin da zan iya faɗa a yanzu.
8: Masana da masharanta kan harkokin tsaro irin su Suleiman Mai Jama'a na ganin a matsayin wannan sanata na tsohon shugaban kwamitin tsaro a Majalisar Dattawan Najeriya bai kamata a yi wasa da wannan zargi da ake masa ba.
10: To babban hanya da za a kawo ƙarshen wannan cece kuce da dangane da wannan zarge-zarge da ake wa shi sanata Shehu Buba shine wato jami'ai da suke kula da al'amura da ya shafi tsaro ta shigo ta yi binciken ta, wanda za su yi bincike na sirri su yi, wanda za su yi bincike na fili su yi, in ta kama ma a gayyato shi ne a gayyato shi.
8: To amma kasancewar ya amince ya gana da manema labarai kuma ya yi wannan kalubale ga masu yi masa zargin, a wajen masharanci Shamsu Mashema akwai alamar gaskiya tare da Sanata Shehu Buba.
11: Sanata Shehu Buba ya zauna da 'yan jaridu, inda a cikin hirarsa ya bayyana cewar duk wanda yake ganin cewa yana kalubalantarsa da ta'addanci, in ya rufa masa asiri Allah ya isa. Idan da a ce ba shi da gaskiya, ba zai fito yi wannan kalami ba. So kai ko ni ko duk wani mai sauraro bai isa ya ce Shehu Buba mai laifi ba ne har sai hukumomin tsaro sun yi aikinsu.
8: Sanata Shehu Buba ya ce matsayin da ya rike na shugaban kwamitin tsaro shi ya kusantar da shi zuwa ga waɗanda ake zargi da ayyukan ta'addanci a Najeriya.
0: Zarge-zargen da ake wa Sanata Shehu Buba sun jawo cece kuce a kafafen sada zumunta da kuma tsakanin masu ruwa da tsaki, yayin da sanatan ya ci gaba da musanta su. To amma yanzu bari mu ji daga bakin masu sauraronmu, yayin da ake tunkarar zaben 2027, wani irin hali suke son gani daga 'yan siyasa da magoya bayansu.

0: Radio France International sunana Kadir Kwangila flyover Dariya Kaduna State a tarayyar Nigeria. Ni dai shawara na ga ƴan takarkaru da kuma magoya bayan ƴan takarkaru a ji tsoron Allah a yi abu yanda ya kamata, abu dokokin hukumar zaɓe da dokokin ƙasa na mal lafiya muke so da kwanciyar hankali.
1: Kamar kullum sunana Honorable Dauda Munyo Kajuru daga nan ƙaramar hukumar Kajuru jihar Kaduna Najeriya. To ni shawara zan ba mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Ubasani, da gaskiyar magana irin wannan bangar siyasar da aka dauko ba zai haifar mara dami ido ba. Ita amfanin demokuraɗiyya a bar kowa ya ra'ayinsa, sauran iko kuma sai a bar mai ƴan dangwale. Musamman irin wannan banga da ake tsakanin shi da jam'iyyar ADC, bai kamata a ce a matsayin shi na shugaba an zure ido wannan abin ya ci gaba da tafiya ba, dan ba zai haifar mana dami ido ba.
2: Assalamu alaikum, sunana Muhammad Tajirin Kwangila, sabon garin Zaria. To ra'ayina da dangane da batun ƴan siyasa da su kansu ƴan siyasa da masu goya musu baya shi ne duka mu ji tsoron Allah, mu sani da abin da za mu yi. Akwai ranar da za a tambaye mu abin da muka yi, kuma akwai ranar da za mu bayyana abin da muka yi. So da haka mu tsaya komai mu dinga sa tsoron Allah a ciki, kuma mu dinga idan mun samu lokaci mu dinga gaya ma ƴan siyasa gaskiya akan al'amuran da mutane ke fama. Insha Allah za a samu nasara, insha Allah.
3: Sakon masu sauraron mu kenan, a yi siyasa cikin lumana, a mutunta bambancin ra'ayi, sannan a bar manufofi da shirye-shiryen ƴan takara su zama ginshikin neman ƙuri'a. Yau ma abokina Bala ya zo, sai dai bisa ga dukkan alamu yana cikin sauri. Amma duk da haka na ce wa gogan, Bala me ke faruwa a siyasa? Bala ya numfasa ya ce, kai siyasar nan ma ta zama kamar wasan ƙwallon ƙafa, kowa yana so ya ci. To amma wasu sun manta cewa alƙalin wasa shi ke da wuka da nama, shi zai busa tashi, shi zai yi alƙalanci a duk wani al'amari da ya faru. Na ce da shi, to kai mecece shawararka? Bala ya ce da ni, ina cewa su yi siyasa ba da gaba ba, domin kafin mu zama ƴan siyasa sai da muka zama ƴan adam. Tashin hankalin siyasa yana kawo rauni, wasu lokutan ma kisa. To idan ko hakan ya kasance, mun tashi daga ƴan adam mun zama wasu halittu na daban. Na ce, Allah ya kyauta. Bala ya ce, amin, na barka lafiya abokina. Ni ma na ce, bi salam, mu zama lafiya. To ma dalla, a nan za mu karkar shirin dandalin siyasa na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Bauchi Ibrahim Malam Goje da Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja, dan rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.

Sauraronmu ana iya bibiyar shafinmu na Rafai Hausa a internet da kuma Facebook, Instagram, TikTok da kuma X daga Rafai Hausa. Domin jin wasu ƙarin labaran duniyar za a iya bibiyar mu ko kuma a dakace mu da misalin karfe 5 agogon Najeriya. Domin jin ƙarin wasu sabbin labaran duniyar daga nan sashen Hausa. Kafin nan za mu karkare da wannan labari na wannan safiya. To a cikin labarin na wannan safiya da muka kawo an ji cewa rikicin Amurka da Iran da ya haddasa tashin farashin kayayyaki yana ci gaba da jefa miliyoyin yara cikin yunwa a Najeriya. Mun kawo labarin hukumomi a ƙasar Ghana da suka tsaurara matakan tsaro akan iyakoki bayan kama miyagun ƙwayoyi da darajar su ta haura dala miliyan 260. Sai manufofin shugaba Javier Milei na Argentina da suka girgiza talakawan ƙasar. Bayan da rahoton hukumomi ya gano ƙaruwar tsananin talauci da sama da kashi 32. Ta madadin waɗanda aka ji muryoyinsu tun dai Usaini ya sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da arzikin saki kasancewa a cikin wani sabon shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudison. Dandalin siyasa shiri ne dake dubi kan lamuran siyasar Najeriya da kuma wasu sassan nahiyar Afirka idan hali yayi. A cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon, za ku ji cewa a yayin da INEC ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa a zaben 2027, sabani ya sake kunnun kai a cikin jam'iyyar African Democratic Congress ADC, inda tsagin Nafiu Bala ya nesanta kansa da bangaren David Mark, wanda ya gabatar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin batutuwan da muka tattaro muku a wannan makon. Bayan ana ta wallafa jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa na zaben 2027, inda Atiku Abubakar yake cikin waɗanda aka gabatar a ƙarƙashin ADC, rikicin shugabancin jam'iyyar ya sake bayyana. Bangaren Nafiu Bala ya ce ba shi da alaka da matakin bangaren David Mark na gabatar da Atiku a matsayin dan takarar shugaban kasa. Ga abin da Nafiu Bala ya ce akan wannan batu.
1: To, lalle wannan mu a wurin mu babban wani abun kalubale ne. Kalubalen shine ba yadda za a yi hukumar zabe akwai substantive court order daga Court of Appeal wadda ta ce kada INEC ta kuskura ta yi recognizing din duk wani abu submission daga David Mark. Wani abun mamaki shine sai muka ga sunan wani mutum wadda ba dan jam'iyyar ADC ba, Atiku Abubakar, wadda bai register da mu ba, jam'iyyar ADC ba ta san da shi ba, sunan shi ya affiarin a cikin list din 'yan takara, wadda tuni muka sake sanar da wannan kotu cewa duk da wannan umarni da kika bayar wa'annan mutanen da sunan wai sun yi appeal ba su samu stay of execution ba, kuma INEC ta ci gaba da amfani da wannan. To, insha Allahu cikin kwana biyun nan kotuna sun dawo daga hutu da suke tafiya na duk shekara, da izinin Ubangiji za mu ɗauki mataki na gaggawa. Ba za mu taɓa yadda wani ɗan baƙon haure ya shigo jam'iyya ta wundo wadda ya zo shi yana ikirarin kansa har ya zo yana amfani da sunan jam'iyyar ADC, yana embarrassing Najeriya da 'yan Najeriya, yana zubar wa Najeriya mutunci a isa ƙasashen duniya, yana neman mulki ko a mutu ko a rayu, wadda mu jam'iyyarmu ya saba ƙa'idarmu, kuma ba za mu yarda da wannan ba. Wa'anda yake ikirarin kansa Atiku Abubakar da duk su David Mark da duk wa'annan ayarin da suka shigo mana ta backdoor din, cikin yardar Ubangiji ina tabbatar maka da cewa duniya ta sani wa'annan ba 'ya'yan jam'iyyar ADC ba ne, kuma ba su isa su yi takara a cikin jam'iyyar ADC ba. Ba za mu bari ba, ba za mu basu ba. Fidan tsoffi ne, don duk da tido ba zai zo ya yi abin da wa'annan mutane suka zo suka mana ba. Tsoffi ne lokacinsu ya yi, ko su tattara su koma gefe su je su huta, ko kuma mu murtsuke su, maganan jam'iyyar ADC ta fi ƙarfinsu ba zai yiwu ba.
0: Amma a yayin da 'yan takara ke ƙara fitowa fili, jam'iyyun adawa ma suna ƙoƙarin nuna cewa su ne ke da ƙarfin da za su iya kalubalantar gwamnati da ke mulki. Shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa, Farfesa Sadiq Umar Abubakar, ya ce jam'iyyar a shirye take ta shiga zaben 2027 da nufin lashe shi. To, sai dai a yayin da yake bayyana burin jam'iyyar, ya kuma soki wasu daga cikin manufofin gwamnatin shugaba Bola Tinubu.
2: Ya zo zuwansa na farko ba a je ko ina ba kafin ma ya shiga fadar mulki, ya karɓi kundin tsari na miƙa hannun mulki da ake cewa hand over, ya san me ƙasa take ciki, me tattalin arzikin ƙasa yake ciki, menene matsalolin ƙasa, ya ji bahasin al'umma na ƙasa, ya ji menene ma nasu, ya kafa ministoci da makamantan su je ma'aikatu daban-daban su samu menene a ƙasa, a je a samu a babban banki menene a ƙasa, me ake ciki, matatar mai ya abun yake, ya tattalin arzikin ne yake zai iya rungumar gwamnati da al'amura da ta zo da shi na ci gaban al'umma da sauransu. Ya ce kawai daga filin rantsarwa ya ce na cire tallafi, aka je ba a je ko ina ba ya sake kassara nairan nan sanda Buhari ya tafi naira tana naira 460 360 take har kusan karshen mulkin Buhari ta koma 460 a dab da Buhari zai tafi bai kai sati ko makamantan su ba amma daga zuwan shugaban nan sai da dala ta hawa ta kai kusan 2000 ta fara karuwa a kasa da hankali sannan kuma aka zo aka ce an cire tallafi to in babu tallafi kam menene gwamnati ita gwamnati ba wani abu bane abu ne wanda yake shugaba abin da zai a matsayin sa na shugaba ga al'umma ya samar da abubuwan more jin dadin rayuwa na farko tukun da dai samar da tsaro tsare mutuncin mutane da rayukan su da mutuncin su da dukiyoyin su na biyu shine samar da abubuwan more jin dadin rayuwa ilimi ingantacce hanyoyi kiwon lafiya ingantacce ruwa ingantacce harkan noma harkan kiwo hanyoyin sufuri da waye da sauransu mutumin nan yazo ya kasar duk abubuwan nan yau rayuwar ɗan Najeriya ya zama abun takeici duk da arzikin da Allah ya shimfiɗa Najeriya sannan abun takeicin ma da yafi kowanne lalacewa harkan tsaron nan da kuma hauhawan baya su suka ya zama na cewa basukan da aka karba a tarihin Najeriya kafin APC ta zo mulki in aka tara wannan shekaru 60 a baya da wani abu na gwamnatoci da suka wuce aka dora akan skeli aka dauki nasa na shekara uku aka dora akan skeli basussukan da ya karbo ya ninka waɗannan ga
0: sai dai mun ji ta bakin wata kungiya mai da'awar fahimtar da al'umma manufofin gwamnatin Najeriya kuma take kare ta inda ta yi daidai inda sakataren kungiyar na ƙasa Dr. Ibrahim Bello Dauda ya ce kwata-kwata ma an yi wa manufofin shugaba Tinubu gurguwar fahimta yana mai cewa hasali ma ba shugaba Tinubu ne ya janye tallafin mai ba
3: a siyasa zaka samu jam'iyyun adawa da kuma waɗanda ba su san gwamnati ba sukan yi tsokuci su faɗi abubuwan da gangan saboda su karkatar da zuciyarmu da tunanin mutane shi yasa mu da Game Changer Group muka fito da tsari na fahimtar da 'yan Najeriya farko matakan gwamnati dalilan da alƙaluman da gwamnati ke amfani da shi wurin policy ma'ana abubuwan da suka shafi gudanar da mulki da kuma tsare-tsaren gwamnati saboda akasarin 'yan Najeriya da yawa ba su san waɗannan alƙaluma da gwamnati ke amfani da shi wurin gudanar da mulki ba ko kuma gudanar da tsari na mulki da kuma abubuwan da suka shafi harka na gwamnati ba misali cire tallafin man fetur da aka yi kaga mutane da yawa sun yi ma abun mummunan fahimta saboda yawanci ba su da kyakkyawan bayanai so kaga doka ne ta cire amma da yake ba a yi wa 'yan Najeriya bayani ba sai ya kasance an yi wa abun mummunan fahimta ana ganin kamar shugaba Tinubu ne kawai ya tashi ya ce ya cire man fetur bayan cin dokan ƙasa ne ya cire kuma a budget da aka yi kasafin gudanar da kuɗi na ƙasa na 2,223 an yi wannan kasafi ne zuwa watan shida kaga ma'ana ko shugaba Tinubu na so ko baya so a watan June na 2,223 dole ne a daina saboda bai cikin tsarin kuɗi na ƙasar nan
0: a daidai lokacin da wasu jami'u ke bayyana burinsu na kwace mulki a zaben 2027 a cikin jam'iyya mai mulki ma ana samun sabani kan yadda za a gudanar da siyasar neman goyon bayan shugaban ƙasa da sauran mukamai wannan ya bayyana a fili a musayar kalamai tsakanin ministan Abuja Yasson Wike da kungiyar gwamnonin APC kungiyar gwamnonin ta bayyana matsayin ta kan goyon bayan 'yan takarar APC yayin da Wike yake kare tsarin haɗin kan siyasa da yake kira Rainbow Coalition. Ga rahoton Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja.
4: Gwamnonin ƙarƙashin jagorancin shugabansu kuma gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma a wani taro da suka yi Abuja sun barrata kansu da duk wata ƙungiya ta haɗaka daga wajen jam'iyyar APC. inda shugabansu ya jaddada cewa
5: gwamnonin APC ne za su karbi cikakken jagorancin gudanar da yakin neman zaɓe a jihohinsu domin mara dukkan 'yan takarar APC baya tun daga shugaban ƙasa har zuwa 'yan takarar majalisar dokokin jiha. Ƙungiyar gwamnonin kuma ta yanke shawarar cewa mambobinta ba za su shiga ko mara wata ƙawance ko yarjejeniyar siyasa baya ba da za ta iya kawo cikas ga sake zaɓen shugaban ƙasa ko rauna na APC har ta shafi kowane ɗan takara.
4: Sai dai shi ma babban ministan Abuja Yinsan Wike ya yi wa gwamnonin martani inda ya ce baya buƙatar haɗaka da su ko kuma jam'iyyar APC domin yi wa shugaba Tinubu aiki a zaben
6: 2027.
7: Ban taɓa zuwa wurin gwamnonin APC cewa su yi haɗaka da ƙungiyar Rainbow Coalition ba, haka kuma ban taɓa zama da jam'iyyar APC akan batun haɗaka ba. A shekara 2023 da muka ce za mu mara wa shugaban ƙasa baya, ba su yi tunanin haka zai shafi nasarar ba sai yanzu. Wannan abu da suke yi mun fa ba yau suka fara ba, tun akan nada ni minista suka fara wai akan me yasa za a bani ministan Abuja. To shugaban ƙasa ne dai ya nada ni domin na taya shi aiki kuma da izinin Allah aikin nake yi. Da suke cewa Rainbow Coalition zai zama matsala, ta ina ne zai zama matsala?
0: Wannan takaddama ta Wike da gwamnonin APC na nuna irin kalubalen da jam'iyyun siyasa za su iya fuskanta yayin da ake kokarin hada muradu daban-daban domin tunkarar zaben 2027. Shirin dandalin siyasa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ana ci gaba da musayar kalamai tsakanin sanata Shehu Buba mai wakiltar Bauchi ta Kudu da masu zarginsa da ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. Sanatan ya musanta zarge-zargen, yana mai bayyana su a matsayin bita da kullin siyasa, a yayin da masu sukar sake ci gaba da neman a bincike lamarin. Wakilinmu na Baucin Yakubu Ibrahim Malam Goje ya binciko mana sabuwar musayar kalamai tsakanin bangarorin.
8: Yayin wani taro da manema labarai, Sanata Shehu Buba Umar ya sake musanta wannan zargi, kana ya jefa wannan kalubale ga masu yi masa zargin.
9: Farko na yi shiru ba wai ko dan ban son yi magana ba ko kuma ba wai dan ban da abin da zan faɗa ba. Wannan zarge-zarge da ake a social media, a shirye nake na mika kaina duk abin da suke bukata na su tambaya a yi bincike, a shirye nake in ba su ansa. Kuma na kalubalanci duk wani wanda yake da wani abu na gaskiya akan waɗannan zarge-zarge. Wannan dama ce da jami'an tsaro suka samu, tunda ni na rubuta na kawo kaina na ce a shirye nake na ansa duk wata tambaya akan waɗannan zarge-zargen. So wannan shine abin da zan iya faɗa a yanzu.
8: Masana da masharanta kan harkokin tsaro irin su Suleiman Mai Jama'a na ganin a matsayin wannan sanata na tsohon shugaban kwamitin tsaro a Majalisar Dattawan Najeriya bai kamata a yi wasa da wannan zargi. Kan harkokin tsaro irin su Suleiman Mai Jama'a na ganin a matsayin wannan sanata na tsohon shugaban kwamitin tsaro a Majalisar Dattawan Najeriya bai kamata a yi wasa da wannan zargi da ake yi masa ba.
10: To babban hanya da za a

Sauraronmu ana iya bibiyar shafinmu na Rafai Hausa a internet da kuma Facebook, Instagram, TikTok da kuma X daga Rafai Hausa. Domin jin wasu ƙarin labaran duniyar za a iya bibiyar mu ko kuma a dakace mu da misalin karfe 5 agogon Najeriya domin jin ƙarin wasu sabbin labaran duniyar daga nan sashen Hausa. Kafin nan za mu karkare da wannan labari na wannan safiya. To a cikin labarin na wannan safiya da muka kawo an ji cewa rikicin Amurka da Iran

Wanda ya haddasa tashin farashin kayayyaki na ci gaba da jefa miliyoyin yara cikin yunwa a Najeriya. Mun kawo labarin hukumomi a kasar Ghana da suka tsaurara matakan tsaro akan iyakoki bayan kama miyagun kwayoyi da darajar su ta haura dala miliyan 260. Sai manufofin shugaba Javier Milei na Argentina da suka girgiza talakawan kasar bayan da rahoton hukumomi ya gano karuwar tsananin talauci da sama da kashi 32. Madadin waɗanda aka ji muryoyin su tun da Usaini ya sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: Ma sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa cikin sabon shirin duniyar mu a yau daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Ranar 11 ga watan Satumba da ta gabata aka cika shekaru 25 da kai harahare a rana makamanciyar ta wannan lokaci, wato a cikin watan Satumban shekarar 2001. Farmakin ta'addancin da ya sanadin rushewar manyan tagwayen gine-ginen cibiyar kasuwanci ta duniya da kuma ma'aikatar tsaron Amurka, Pentagon. Kwanaki kalilan bayan harharen ne kuma Amurka a wancan lokaci karkashin shugabanta George W. Bush a ranar 16 ga watan Satumban ya yi shelar kaddamar da yaƙi kan ta'addanci a faɗin duniya. Shekaru 25 daga wancan lokaci zuwa yanzu, menene ya sauya kan matsalar ta'addancin? Wace nasara aka samu a kan wannan matsala? Waɗanne sabbin matsaloli ne kuma suka bujiro? Kuma waɗanne kurakurai ne aka tafka da suka janyo hakan? Waɗannan harahare na ranar 11 ga watan Satumban 2001 da kuma ɗamarar yaƙi da ta'addanci da Amurka ta ɗaura, wane tasiri suka yi kan ƙasashen Afirka? Waɗannan na daga cikin batutuwan da shirin duniyarmu a yau zai tattauna a kai. Daga bisani kuma za mu leƙa Sudan, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara amfani da babbar murya wajen kira da a hukunta ƙasashen da ke rura wutar yaƙin basasar ƙasar, wanda zuwa yanzu ya yi sanadin mutuwar dubun dubatar mutane, yayin da wasu fiye da miliyan 14 suka zama 'yan gudun hijira na tilas. Domin tattaunawa kan waɗannan batutuwa, na samu damar gayyatar Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin Beacon Consulting da ke gudanar da bincike kan sha'anin tsaro a nahiyar Afirka, da kuma Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa, masanin siyasar ƙasa da ƙasa da ke Najeriya. Nurado Suleiman ne kuma mai gabatarwa. To, bari mu fara da makomar yaƙi da ta'addanci shekaru 25 bayan ɗaura ɗamarar yaƙi da shi da Amurka ta yi sakamakon kai mata hare-haren ranar 11 ga watan Satumba a shekarar 2001. Dr. Kabiru Adamu, muna godiya da lokaci da ka ware domin mu tattauna.
1: Ni ma haka ina godiya da dama da kuka bani.
0: To, a ranar 11 ga watan Satumban da ta gabata aka cika shekaru 25 da hare-haren ranar 11 ga watan Satumba a shekarar 2001 kenan, wanda tun daga wancan lokaci zuwa yanzu aka ɗauki wasu matakai ƙarƙashin jagorancin Amurka domin yaƙi da ta'addanci, musamman wajen murƙushe ƙungiyar Al-Qaida da waɗanda ke goya mata baya. To, shekaru 25 daga wancan lokaci zuwa yanzu, ana tofa albarkacin baki kan shin menene ya sauya dangane da ita wannan matsala ta ta'addanci?
1: To, alhamdulillahi, ina ganin dai muhimmin abu shine mu fahimci girman abin da ya faru a shekaru 25 da suka wuce. Karo na farko, kusan cibiyar ƙasar Amerika aka fitar bayyane, inda duniya ta fahimci cewa duk da ƙarfin da take da shi na tsaro na soja a duniya, ba ƙasar da misali take ganin ta kaita, sai ga shi nan a cikin gidanta, a cibiyar kasuwancinta, yara matasa sun yi amfani da abin da suke da shi a cikin gida, ba wai da goje suka shigo da shi ba, duka nuna cewa duk wannan tsaron da take da shi ba wani muhimmanci yake da shi ba. Suka kai hare-hare a cibiyar kasuwancinta, suka kashe mutane fiye da 300,000 wanda suka shafi ƙasashe aƙalla ƙasashe 100 da kuma ya shafi tattalin arzikin ƙasa. To, wannan ina ganin shi ne muhimmin abu da ya faru. Baya ga haka, daga lokacin zuwa yanzu kusan mun ga ababe da yawa da suka biyo baya. Na farko, bari mu fara da ita kanta ƙasar Amerika ɗin. Kamar yadda ka faɗa, matashiyarka ta tsarin yadda take fuskantar ta'addanci, kusan ta yi ƙoƙari ta jagoranci duniya wurin fitowa da sabbin hanyoyi na yaƙi da abin da take fahimta a matsayin sannan cewa shi ne ta'addanci. Wannan yana da muhimmanci don kalmar ta'addanci har yanzu ba tsayayyen yadda a tsakankanin ƙasashen duniya shin menene ta'addanci. Kaga misali, yanzu a cikin gidan Amerika akwai nau'i na ta'addanci iri-iri. Sannan akwai wannan ta'addanci da ake kira jihadism, wato wanda suke ikirarin jihadi. To shi ma haka yawanci za ka ga akwai shi, kuma shi ne misali ƙasar Amerika ta fi yayatawa. Amma alƙalluma sun nuna cewa nata na cikin gida ya fi shafanta fiye da shi na jihadi ɗin wanda suke ikirari. To a ƙarƙashin wanda ne ta ƙirƙiro da ma'aikata na tsaro na cikin gida wanda ake ce ma Homeland Security, wanda manufarsa shi ne haɗa ɓangarori na tsaro duka wanda suke cikin gida da wurin tattara bayanai da kuma amfani da bayanan na nasiri wurin magance shi matsaloli na tsaro da ke tasowa. Wannan kuma ya biyo bayan bibiya ne da bincike da aka yi wanda ya nuna cewa yana cikin dalilai da ya bai ma matasan nan dama suka kai shi wannan hare-haren. Abu na biyu shi ne ta ƙarfafa haɗin kai tsakanin ƙasashe wurin magance matsalar ta'addancin. To a taƙaice dai, ba da na yi dogon bayani ba, an wayi gari yau shekara 25 bayan waɗannan canje-canjen, kusan shi wannan fahimta na ta'addanci wanda yake da nasaba da addini, wato jihadism kenan, ta kawar da shi daga wurare da yawa ya koma yankin nahiyar Afirka.
0: Wace nasara dakta kake ganin an samu ya zuwa wannan lokaci, domin an shafe shekaru da dama?
1: Ya danganta daga wani fuska za ka kalli yaƙin da kuma nasara. Ƙasashen yamma na duniya, in ka kalli shi daga fuskarsu za ka ce an samu nasara, don kusan sun rage yiwuwar cewa a kai musu hare-hare a ƙasashensu. Duk da yake can ba a rasa ba, misali in ka duba Turai, akan samu lokuta inda mutum ɗaya, mutum biyu haka za su ɗau wuƙa ko yi amfani da wani abu wanda za su, ko mota ma misali su je su afka ma jama'a su kashe ɗin kuma. Amma babban hari da ya irin na wanda aka yi na watan 11, tare ga watan 11, gaskiya har yanzu ba a samu irinsa ba tun bayan wancan da aka yi shekara 25 da suka wuce. To nasara na farko kenan. Nasarar biyu shi ne haɗin kai da aka samu tsakanin ƙasashe wurin yaƙi da shi ta'addancin, inda aka ƙirƙiro da hanyoyi na musayan bayanai na gudu tare, musu ita tare da dai sauransu wanda ake yi. To shi ma wannan kana iya kallonsa a nasara. To amma idan ka koma daga nan ɓangaren Afirka, har dai yankin Sahel, da yake nan ne yanzu yawancin ƙungiyoyin ta'addancin suka dawo suka yanke cibinsu. Ba za ka iya cewa an samu nasara ba, tunda su can sun samu sauƙi, amma nan kuma kaga babu sauƙin. A taƙaice dai, juyin mulkin da aka samu a ƙasashen lingura uku na yankin Sahel, Nijar, Mali, Burkina Faso, in kama garama kana iya fata Gini a ciki, tunda nan ma an juyin mulki. Yawancin sojojin da suka anshi mulkin suna cewa saboda tsaro ne. Kuma abu ɗaya wanda yake lake wai ƙasashen guda hudu shi ne kasancewa akwai matsala na da ƙungiyoyi wanda suke kirarin jihadi. To ga yake nan tasirin na farko kenan. Na biyu shi ne rage ƴanci na ɗan ƙasa. Yawanci gwamnatoci tun daga ƙasar Amerika da sauran ƙasashe na yamma har nan ma Afirika sun fito da wayansu tanade-tanade wurin ƙoƙarin yaƙi da ta'addanci. A ƙarƙashin tanade-tanade akwai mabi da yawa wanda ya ba su dama na shiga hakkinka a matsayinka na ɗan ƙasa. Bayanan siri, wani lokaci a kama mutum a tsare shi ana tuhumarsa da cewa ya yi wani abu da ke nasaba da ta'addanci, wanda za ka ga ya fita daga cikin tsari na doka. Misali zan dan baka yanzu, a ƙarƙashin tsari na doka an kama mutum, yawancin kundin tsarin dokar ƙasashe da muke da su kwana biyu ne. Awi 48 dole ne a gabatar da mutum gaban kuliya a cikin lokutan nan. Amma a ƙarƙashin dokar yaƙi da ta'addanci ana iya baiwa waɗannan ɓangarori dama su riƙe wanda suke tuhuma fiye da wannan lokacin. Wani lokaci yana iya kaiwa wata 6 ko abin da ya fi haka yawa.
0: Waɗannan kurakurai ne suka janyo bujirowar waɗannan sabbin matsaloli. Misali, an dakushe ƙarfin ƙungiyar Al-Qaida, amma ga wasu ƙungiyoyi sun bijiro daga baya, kamar waɗannan kurakurai aka tafka.
1: Bincike ya nuna an fi amfani da ƙarfin soja, kuma babu cikin binciken ma ya ƙara nuna cewa ba za a iya amfani da ƙarfin soja a magance matsalar ta'addanci ba, saboda dalilan da ke jawo ta'addancin dalilai ne waɗanda suke da nasaba da zamantakewa da irin nau'i na mulki gwamnati kenan da ake da shi, adila ce ko ba adila ba ce, da dalilai da suke da nasaba da dumaman yanayi da abinda dumaman yanayi yake kawowa. ga dukkan waɗannan babu wanda karfin soja zai iya gyara su. To a takaice dai kuskure na farko kenan. Kasashen da suka yi nasara wurin magance ta'addanci sukan haɗa da karfin sojan da kuma ƙoƙarin magance waɗannan ababen da na ambata. Ma'ana dole ne sai an samu gwamnati adila wadda za ta ƙarfafa shari'a, za ta kuma bayar ma kowane ɗan ƙasa dama na faɗa aji da zaran dai yana bisa ga doka. Abu na biyu shine magance matsaloli na zamantakewa, misali talauci da abin da talauci ke jawowa da dai sauran ababe na dangane da zamantakewa. Sai kuma matsalar ɗumamar yanayi da yadda shi matsalar ɗumamar yanayi yake shafar yadda mutane suke gudanar da rayuwarsu, sana'o'insu da sauransu. Abu na ƙarshe shine haɗin kai tsakanin ƙasashe. Ga ko dawo yanzu nan yankinmu dukkan tanade-tanade da ake da shi na haɗin kai tsakanin ƙasashe, in ka fara daga wannan tsari na G5 ya rushe, in ka koma Accra Initiative shi ma dai an kaddama da shi amma har yanzu bai samu goyon bayan da yake bukata ba. Guda ɗaya wanda yake aiki shi ne wannan runduna ta ƙasa da ƙasa wadda take tafkin cadi, wato multinational joint task force. Sannan hakan ka koma ga haɗaka na musayar bayanai, intelligence kenan, suna nan da yawa. To saboda wayansu dalilai na rashin yadda tsakanin ƙasashen, yanzu misali ka ga Nijar babu yadda za ta yi ta zauna wuri ɗaya da ƙasar Benin, tana tuhumar cewa ƙasar France tana goyon bayan Benin ita saboda haka ba za ta yi haɗin kai da ita ba. Haka ma Nigeria da sauransu. To duk wannan ya shafi irin musayar bayanai da ake yi. Sai kuma rashin inganta tsaro a iyakan waɗannan ƙasashen saboda dalilai da suke da nasaba da yadda suke da ƙarfi da rashin ƙarfi. To shi ma ya baiwa waɗannan 'yan ta'addan dama na suna iya shiga kowace ƙasa yadda suka ga dama. Sai kuma matsala na cin hanci da rashawa wadda ya shafi yadda ake gudanar da ayyuka na ƙaddamar da tsare-tsare da shi na yaƙi da ta'addanci. Dukkan ababen da na faɗa abu guda ne, gwamnati adila wadda ta san haƙƙin ɗan ƙasa kuma take ƙoƙarin bai ma ɗan ƙasan nan haƙƙinsa, kuma ta ƙarfafa doka. A takaice in aka rasa wannan za ka ga ta'addanci na ƙara bunƙasa.
0: Dakta, muna godiya sosai da lokaci da ka ware muka tattauna.
1: Na gode. Yau, assalamu alaikum.
0: Yau, alaikum salam. Masu sauraro, kuna tare da shirin duniyar mu a yau daga sashen Hausa na Radio France International RFI, wanda ana iya sake sauraronsa ta hanyar ziyartar adireshin mu ta intanet, wato hausa.rfi.fr. Yanzu kuma shirin zai dora inda zai tsallaka Sudan, kasar da ta shiga shekara ta hudu da barkewar kazaman yakin basasar da ya sanadin salwantar dubban rayukan mutane baya ga tagayyarar wasu miliyoyi. To a baya-bayan nan ne dai sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci ɗaukar mataki na ladabtarwa kan ƙasashen da ke da hannu wajen rura wutar rikicin ƙasar ta Sudan. Wannan kira ya zo ne 'yan kwanaki bayan da Amurka ta buƙaci a zafafa matakin ƙaƙabawa ɓangaren gwamnati da na 'yan tawaye takunkumin sayan makamai. To kamar yadda na sanar a farkon shirin, za mu tattauna ne da Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa. Dakta, barka da wannan lokaci.
2: Assalamu alaikum jama'a. A shawarar da shi muga takardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya kawo shi ne babban abu. Abin da ya sa na ce babban abu shi ne cewa tun da an gano cewa wasu ke ziga wasu suna yin wannan abin, sannan kuma wasu kuma suna ƙoƙari muradinsu na siyasa na ƙasa da ƙasa suna son su amfani da shi kuma su aiwatar da shi. Misali, abin da ya sa na faɗi wannan shi ne da ƙasar Saudiya da kuma ƙasar daular Larabawa, dukkansu biyu suna da muradu mabambanta. Ƙasar Saudiya tana goyon bayan gwamnati, ita kuma ƙasar daular Larabawa ita kuma tana goyon bayan 'yan tawaye. To su wa'annan guda biyu, gudunmuwar da suke ba kowane ɓangare yana daga cikin babban abin da ke sa yaƙin na yaƙi dainawa. Bayan haka akwai ƙasar Masar tana ba gwamnati baya, sannan kuma a ɓangaren su 'yan tawaye su kuma akwai ƙasashe wanda su kuma suna ba su a nan ma cikin gida kenan Afirka. To kaga in Majalisar Ɗinkin Duniya da taimakon Security Council na Majalisar Ɗinkin Duniya in kowannen su ya ba da gudunmuwa akan wannan abin ba ƙaramin tasiri zai yi ba. Na farko za ka ga cewa akwai kamanceceniya irin na makamai wanda za ka ga ba za a rika samu ba a yawaitarsa ba zai babu shi ba. Idan kuma aka daƙile waɗannan abubuwan dole ne a zo a hau teburin shawarwari wanda za a yi kuma a zo a sasanta daga ƙarshe wanda za ka ga zai mutanen ƙasan saboda ƙasar gaskiya an samu matsala kuma inda za a iya hautar da shi da kuma irin political will wanda na shugabannin za a iya samun nasara kan wannan abu.
0: To dama abinda ake da shakku akai shine batun aiwatarwar la'akari da ƙarfi ko kuma tasirin su waɗannan ƙasashe da ake zargin suna da hannu. Kamar sai da dauki mataki na takunkumi kenan tunda batun amfani da ƙarfin soja ma bai taso ba.
2: Dan ana san ana gaskiya in dai akwai su majalisar ɗinkin duniya da kuma manyan ƙasashe wanda suke cikin Security Council suna san yi wannan abun za su iya yi. Ai su ma waɗannan ƙasashen da kake magana suna da iyayen gida ai kuma kusan su biyun suna da iyayen gida uban gida guda ɗaya. Misali ƙasar America uban gidansu ne kuma ƙasar China ma tana da tasiri akan Saudiya da kuma daular Larabawan. In ka lura kwanan da ma ƙasar Saudiya ai ta rika samun matsala da Houthi yanzu da ta ga ba inda ta samu gudunmuwa sai dole ka koma ma China yanzu China ne ke son ta shigo a ce a sasanta kawai wannan rigima. So kaga China dama ta yi kokari ta sasanta tsakanin Iran da Saudiya kaga za ta iya kokari kuma ta sasanta kasar Saudiya din da kuma kasar daular Larabawa akan wannan abu. In ma za ta iya samu ta sasanta Saudiya da kuma Iran me yasa ba za ta iya yi na Saudiya da kasar daular Larabawa ba kaga ga America a gefe ɗaya ga China gefe biyu sannan ma Rasha ma za ta iya yi dukkansu Security Council ɗin in suka haɗa baki wannan abin suka ba majalisar ɗinkin duniya goyon baya za a iya samu wannan kuma za a iya lagabtar da su manyan ma daga sama kafin ma a zo wa'anda gwamnati wadda Abdul Fattah ke Burhan ke bugun shugabanci da kuma shi wancan Sargalo wanda yake ma shugabanci kaga duk za a iya takura musu kuma a hana su wannan abubuwa particularly idan aka fara hana su samu abubuwa su muhimmanci irin su makamai.
0: To la'akari da yadda lamura ke taɓarɓarewa a Sudan ɗin sakamakon yadda shi wannan yaƙi ke ci gaba da shafar dubun dubatar jama'a gashi kuma a gefe guda manyan ƙasashen duniya suna jan ƙafa wajen ɗaukar mataki a kai. Akwai wani yunkuri da kake ganin za a iya yi daga cikin gida ina nufin kamar kungiyar kasashen Afirka ko kuma kasashe makwabtan kasar ta Sudan?
2: Akwai abin da za su yi a cikin gida mai karfi ma saboda mai wani zubin idan dan uwanka ya zo yana maka fada fiye da nawa da ka fi saurin ji saboda shi ya san tarihinka ya san komai naka ya san yadda ka taso ai babu duk kasashe aika sun san yadda Sudan take ai sun san yadda suka rarraba ai Obasanjo a baya lokacin da yake gwamnati ko kuma lokacin da ya sauka ai ya yi kokari ya sasanta tsakanin ƙasar Sudan ta yanzu da kuma ai Sudan ta kudu da kuma ƙasar Sudan ta yanzu da kuma ɗan janjawid lokacin da suka kai ma baƙaƙe hari ya yi nisa wajen wannan abin kuma an ɗansa samu ci gaba a lokacin har shi yasa za ka ga rigima tsakanin Sudan da kuma baƙaƙe wanda suke cikin ƙasar ta baƙaƙe wanda janjawid ke kashewa aka samu sauƙi sosai matuƙa. So za ka ga irin kitsin ne irin su alfasha ɗin nan irin su ne a har yanzu wanda ɓarɓashin abin aka je aka yi ta kashe baƙaƙe a wurin. So irin waɗannan abubuwan shi ne wanda za ka ga 'yan cikin gida za su yi misali akwai manya-manyan ƙasashe a cikin Afirka wanda za su yi misali irin su Najeriya in ka lura da su kamar a wannan yaƙin su independent ne. To kaga su ba za su riƙa yin yadda 'yan ƙasashen waje wanda ba cikin Afirka suke tunanin da suke yi. Shugabannin Afirka ba su da abin da suke da wani interest kamar mai ko wani ba da makamai rada su abin da suke da interest a wurin shine cewa idan aka samu zaman lafiya a Sudan ba karamin ci gaba bane ga African Union saboda me yasa nace haka idan African Union ta yi kokari ta sasanta kaga za a ce rigimar da majalisar ɗinkin duniya ta kasa yi su African Union ta yi ba karamin ci gaba ne gare su ba kuma idan suka dage sosai za su yi amfani da damar da suke da shi su yi magana da America za su yi amfani da dama su yi magana da China za su yi amfani da daman nan duk wani kasashen da suke cikin Security Council za su yi ma ai kasashen Afirka suna da daɗaɗɗa alaka da duka waɗannan kasashen kamar Faransa ne za ka ce ai akwai da daɗaɗɗa alaka da kasashen Afirka da Rasha ma dukkan suna da tasiri a kasar Afirka tana da tasiri a wajensu. So idan suka yi amfani da tasirin da yawan da suke da shi za su iya samun wannan nasarar sosai kuwa.
0: To Dr. muna godiya da lokaci da ka ware muka tattauna. To ma sauraro saboda karancin lokaci da haka shirin duniyar mu a yau na wannan makon zai karkare. A madadin bakin namu Dr. Kabira Adamu shugaban kamfanin Beacon Consulting mai bincike kan tsaro a nahiyar Afirka da kuma Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa masanin siyasar ƙasa da ƙasa. Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga sashin Hausa na Radio France International RFI. yau masu sauraro fatan alkhairi.
3: To mai da madalla gaida Nura Ado Suleiman da wannan dawainiya.
4: Idan ka haifu ɗanka, ka kai shi gun karatu, cica isa iyanke farin shayi.

Inca. Que aquell segon caratxo ja hi parà, mare, ahir.

0: zuwa ga Sheki Hawwa Kabir. Yanzu kafin mu kai ga masana'antar Nollywood inda ake ci gaba da alhinin mutuwar jarumin fina-finai Olu Jacobs. Bari mu duba yadda mutuwar Hadiza Umar Soja, wadda kanwace ga margayiya jaruma Amina Umar da aka fi sani da Amina Dumba ko kuma Mama Dumba. Jarumar ta rasu ne a ranar Talata bayan fama da gajeriyar rashin lafiya da ta biyo bayan wani mummunan hadari da ya rutsa da ita. Jaruma Hadiza ta rasu ta bar ƴan uwa da yara da dama. Kuma kafin rasuwar tata ta fito cikin manyan fina-finai da suka hadar da Izzar So da dai sauransu. A wata zantawa da Arfai Jim kadan kafin rasuwar ta, jarumar ta ce na kasar da ta samu bayan wancan hadari bata hana ta ci gaba da neman abinci a masana'antar ta Kannywood ba.
1: Ni dai na shiga harkar film saboda ina sha'awa. Aure na yana mutuwa, nace bari in shiga harkar film. Amina Garba Mama Dumba, wanda ake ce mata Hajiya Cika Fushin, ya tace tana rasuwa sai na mai gurbin ta.
2: Da nan ya kai shekara nawa da kika fara harkafin?
1: Gaskiya zai kai shekara wajen 5, kai ya fi 5, zai kai wajen shekara 7 ko 8. Dan ko mutuwan mama ya kai wajen shekara 9. To kin ga zai kai wajen shekara 7 ko 8 da na fara harkar wasan Hausa. Ina shiga kuma na shiga da farin jini. Aka so ni wannan kina ina kaza kaza da yake in naje harkar film. Alinu shine ubangidana, in ya kira ni aiki da producer da costume da makeup sa sai mai da nisa in ya gani zai ce sanisa to harkar industry ba ta kai sabu ma ba a sani ba sa ake kira na.
2: To zaki yi suna fina-finan da kika yi?
1: Gaskiya sosai ma, kin ga nayi wani hani daga Allah. Nayi bakin alkalami, nayi Izzar Su ina kan aikin ma yanzu, nayi Hafsa Barauniya, nayi ƴar mayi, nayi gashi nan dai ba fina-finan da ban yi ba suna da yawa tun lokacin Ibro.
2: To banda waɗannan fina-finan, akwai wani abin da ba za ki taɓa manta da shi ba da ya same ki a madadin wannan fim
1: a harakar fim?
2: Ai,
1: harakar fim har ga Allah ban taɓa samun wata matsala ba. Kin san mu ƴan fim muna siyasa, mun haɗe da 'yan siyasa. To daga harkar fim ɗin sai na tafi harkar siyasa. Da na tafi ɓangaren siyasa shine na yi hatsarin da ni da state woman leader Habiba Garba Yaddalla, gobe ne ma sadakan bakwanta. Tun da wajen mu biyar muka yi hatsarin duk sun rasu, yanzu ni kaɗai na rage gobe za a yi sadakan bakwanta. In kina jin Yaddalla, then sai ni kuma na zo na samu hatsarin. Hatsarin nan da muka samu bayan kowa ya riga ya mutu, yanzu ni ma na kasa. Me na kasan da nake ce miki nayi, kin ga bayana da wuyana, yanzu ko riga zan sa sai na nemi taimakon an saka mu, saboda jijiyar wuyana yayi weak, kafata kuma da bayana da sanda ma nake yawo, kin ga yanzu da sanda nake yawo.
2: To yanzu da kika samu matsalar na kasa, kina fim?
1: Ina yi. Maganan da nake miki yanzu ma ina cikin Izzar Su. Lawan Ahmed zai kira ni, mama kina ina, in ce gani a gida, ce dan Allah dauko a daidaita ki zo ki same ni. In je in same shi in gama aiki kuma ya min kyauta ya bani, ya ce je ki sha magani. In ce to godiya nake dan albarka. Ai ba su rabu da ni ba, suna yi na wallahi, muna yi har gobe.
0: To muna fata Allah ya gafarta mata.